0: yetu firma ntia dachi bi ubenu huampara udofu memu wachano pe itifu na memu wakwaba wafidi isu bia na nyami onshaw na humana na ntumu enosu enfamau ene ya juwada na juwada drusa ya nasa dajie nipo sukura ukuru awa furuho mpatasie bosium ifatire asoria eye House of Deliverance Ministry sasuri wadasuye Every Reverend Bidiakon na fi Uncle Robert Douglas Thompson Bishop Martin Fojo yada fuwa fili yesu yina Master Sule fakwa jesu echiyamu yina ebiyo safu solo ewa ha ni timi yina ensu aye ready ufuya ha na ene aye juwadei eye council wana wana wani nipa dom isia so pe ni ko hwedie ekoso ewa anomanye empatasie bosium penise ebo pa mai de trini wo yetin tano pe bi e ufri bo biaro be bi ye pa so bi magazine mekru so bi magazine mekru ka biaro obetumi afu bi na ufu bi a so bi si anomanye enkwanta anase post office eni ye ye ekwan no ti be bi obisi bi a no so osiwa ewo so bi ho be bi a wosin opeka ediako empatasie last stop isupa hoso abu nsio mo ho filling station ho odi a highways junction na no ha we bi so na die e ho electric weather omu die na sofu solo asafu nsu inie enye ba bi a we si bu nsio mo asafa ka bi o ebi ni si bu nsio mo crop ma fo nya medi fo number edidi so imu biara say ye 0243 887784 and 0246 1911 36 0242 228817 number si mi ensa ufri mu biara usi me sofu so lume dun patasi ye bu nsio mo na o hini obachira wo sofu mwa kwa ba
1: eja me jonsu
0: nempo mti say
1: oduma nkuma na dun
0: na wadu wa patum Oh, that's where who you did.
2: Na kupa don pa mi ya pa.
0: The Christmas dey mon pa.
1: Too many ahodin rider was say and open show odi achee. Odi won kwa achee ketema da bojo mo je di mu frisane. E je ti for e ti ejuma di show nsa. Fa ye show ma obi biara wo ti ejuma di. O ho e da no show amani e da no show in free no show enko. Ye de ye ahene ye won sem onyame. Faye ye ni ya wanka sa uwe uradi na kupo upe ewe fidiyesho. Na miyesho mo krebi ya ya diyo haone ya mani ato nesho. Infri nesho nko ewe Jesus Christ dimu. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. House of Deliverance Ministry. House of Deliverance Ministry. Ni kofa bai. Ye prophet. So nudu na fere prophet. Son of prophet. Son of prophet. Na fidi yesu die sofu solo die man kare no wa anwa impatase ye fi pap kesi na si woro mangu die na kesi na si no ni nya mi adum maka na msi subi se nya kupo ngantum juma penti na nanu ahu bobo ama be bia tra fe a ne wasi a sori dan e ye blog dan en wasi a e wo highways junction no se ho nya ye patase ye na mpatasie ni mpenifuo edia nti ehwana na nanu pobe biema na osia so na ya awotie enyemre nti eyese bushie nya medifu osisi ye oya kama to yem bema ye wo fom kama to yem yade ben abudunsuo esne we bi ne ka na oti obi a obu ni egu aso na ti ba bi kafra o ye pemwa tri ba bi a emwa ankasa ewo ovo
1: eja
0: ready se fire for him
1: I also saw for na aye council na die betena se etie ni penya na problem it is of so bi tie mi no problem a enye kai mi won pa igbo masem na bom pa ma mi asem also for me se enye den
2: bom pa ma
1: mi wa en pa igbo masem
0: na bom pa ma
1: enye bom pa ma mi asem sabi etu ufo na se wentia otewa mu wu ababeto otewa na niyama aji egu otewa na niyama sei ade ntina meka sa osofo nipa bebere

0: hwe ye ni tu ni nkata nfa
1: ebi ana mo ma ne bo ba akopɛ mo ma ne bo
0: so
1: do
0: so ba ye so we ni scan scan so ni ho enti 1.5 na di jan so wa enye so ba ye ana oyi ma ye na edi bi ahye aduane ni uri di we ye na uri scan ma me se me nje na we na advance ya no pa ba ko enti mi da wa na jo ana bebu gate ni mu se me fe scan mu eyi ma no ko to this we na wa me na mi kunyi 50 cedi di ma no mi kunyi di ma no wa se fe ni nyina ama me ana me sun me ji mi kunyi ni nyina di ma no
1: ah
0: sa wo ko pe bi ada ana wo ahwe ma me de ya danti
1: ya bi o ma me wo se ma no sika nkoto this way na moto no se sa bre no
0: sa bre na mi se se 25 2 cedi 50
1: ana wo ma ni 50 cedi ana wo se da bi bi o di ma wo ni nyina ko fa bre no
0: me fa mra me ma
1: ana wo so ko fa ko ma no Aje mere ba otrim tema ko first kana
0: ma
1: no.
0: Ma adwa adwoni bia, o si nka no pa no kwa na msisi wa na uyi ma me. Na ma me ko time scan de ka, hendo si de ko e ka 50 cd no. Sa no o de ko pwe bia da na adwoni. Be na imu ho no. Wa me da blan ni chenti ano pa na blan de tu ye ni mse. No so ni pa wa se no wa me da ha o. No ah, wa me da re na adwoni wa nka nchire. Inti me ya na ge bi ban no se a week. Ada wo no boy na kwa na na mi se de no se ano pe wo ba ji nsu wuru na ni mu wa se enti me ho se wa otna ka mu ko na mi ano so ko dan no se bla bi ti e chire wa ko si e no ko dan na mi se ho di otimi dai sa ho di scan adwan ti mi ma me frɛ no se scan adi adwan na wo ba tan ye di beto adwan ama onye nufu so ama wo ba no enti se wo du ko em na se ko me de wo na di scan bi to adwan di ana se wo yale na ko dran so ekoto aduo nim di ana ode je no
1: ode de he na je no
0: pa cho anto a
1: au
0: ti ode je no no sa returnees e ba back 1 hour time no baby o dru bi o sa di scan bre na ye kan na ma me dani dua nti e free work no se a me ma me ma mama me abu ni dua dia enu anu no nti akra ni nya 2 years no akra ni nya 2 years no se me mla ba won hwe me na ma me se da me ma won fa akra ne nko na me kra me ma me se me be ma se le pe gi mai ti me ba no me ba brem na me ma me bi bi be ye aduane aduma nti e bia week bia na mama ne akora no wan fa ta me ama me da week bia na mama ne akora
1: na u ba kuma se na be ye aduma no ko re be ma no
0: me ko hwe no
1: ka no ko ye no u ko ye uni ne ko ye bi bia na
0: ba se da bi ma me ne na anti me bi
1: okay ti u ko ye na ka kire no
0: me ka hwe se me ja u ba no ho le se wo hwe nti me bepa adwuma aye nti me unya kakra fa so so ana fa ma me mane akora no si wo wa ma ne me 1000 da me fe no kura wo ti se sika sama no akate na me ye adwuma ne senti me ye adwuma me hia bra bi eno o so ani me betena no okwo me na na ho ko kaje nso so ani me tena me kaje nse me wo baba akona be akwa akura ne ti no enye ma ho me ka me da me nti me na nti me se eno se ne o ma mi sika se me ko fa ne na ti me bai na o ma me di akra ni ko to school e hwe ni kama to ni ko nyen nyina ade ma no na me ni akra ni betena nti e di di ma na me ni bra no so ni ba akra ni de wo nti o ho ana ma fren na se na na mo se ni o ba no
1: ah wanya obi a wo hwe o ba ni ma wo wo sa ko fren na ni o no sa je ni de
0: nti ma o ba me hwe akra na e bi a 10 nti bra ni beto no o se da bi ta ta mi a de ba me hwe o ba ni de me mpene uwe sape eni gen na beda enu anu no mpa akura na hiyo tuwa siya se bila anu ebe timi ahi akura ndi wa pupru mese o hunkura na mena lasi aini unko nchi bila na ahi akura na sabla anu suno uwe yirinti chile mi uso ba ya ifona minini chai
1: na o meba u tobo tobo asa mne mfe mkef mienko ni straight bila anu I put it to you sa uwebe sope wakachiro so uwe yirina aji tumi
0: mpachwe de bibi na nemu meni na wasu ni yire ɔsɔ awu baako nti mi kɔ nkwa na awu mmienu nti na ɔbɛ wale ansa kora na me na mekɔ ne ho ɔbu gɔ so no ɔntisipɛ ɛwɔ hɔ ano makɔdi 1 week
1: ɔntisipɛ kuro ne mu na ɛdɛ na wohyia no sipɛ ha
0: ampatwo saa weekend no ɛyɛ ano ɔba ne wife no hɔ weekends no ɛyɛ ɔba
1: nti ɔba ne wife no hɔ ano ɔde bɛhyia
0: ho ɔde bɛhyia me
1: ɛna ɔde sɛ wopɛ nti hi na naa ne ne hyia
0: saa na ɔne ne yere no akɔ nti na sister no ɛgɛn no kɔ ne maame no hɔ nti mi ɔde mi kɔ dɛm ɔne mi hu obi a ɔhɔ ɔnto sɛ
1: wahunu pan wahunu kyɛnsee
0: mɛ hu bibi saa
1: wɔ ɔba nneɛma
0: mɛ ne ne tena bɛn sɛ 4 years ansa na mi hu sɛ na ko mi sukosua kɔ akyi maa na obi frɛ no sɛ vɛg na ɛyi bla ɛyi wunipa no ɔwɔ ɛna mi so ɔsɛ ne ti yɛ neɛ nti ɔba asopɛ kora ɔdi

0: be wan we no se hwe Sunday edi eni mo be ya friends eh ntina me su kosua na me su akosua ne disi wo na me frɛ brand se na me sa na otu ogyina phone su di na wakate no sa na me na na mka se ne mi nka so e bia ye boa na obe boa me ntima na ne nko na ne nko da ntima nya na me frɛ na se na se me wan wukirim ntima se pe ayi kakra ma me na obi sa me se me pese me se it was 2000 na me di ache bai na o se wo o me de be ma se me na na o kan ya di chi o frɛ no se wati asem aba na me se asem be o se mi nua hana ejiji susu sa ejiji on franco nti aboka almost 200 million nti ye ye nua fo ni ajiji ska ye di ko 20 ska ma nka se de bebre wa mo ye aduma no me nti me afa me
1: eh ve ko nya je se
0: na cho mo 29 years
1: mm because memory no to kura beda ho o hima e ti di e party number
0: ma de nti me ba an se na me am pa cho won hwe ne ba e se akwa na nya 10 years fi se o hwe ni copy 6 months na wan hwe ni bi e se mi so me nko am ma me wu mi ni obi am nko an so se na wo mi tim pa cho de nti me de ba an so o me hwe ne ba o me hwe ne ba o me hwe ni tina me de ba
1: to nka ma na e boni di ni kire ba bi wo
0: pa cho na na ya ba bi o wan na ga ba bi a wo bi a e vig na me kese me so bla ba hwe wo ba
1: enti bra ba ma no a wo hwe ano no de ba kuma ase no obe su ku ma a wo ye bibia no wan kasa wan pa dwuma bi a ma wanye
0: ma na
1: wan su ye dwuma bi a
0: na me sha bre wa bi wo pankro no enti o ma me tuntun kosua kosua ya no na me ton ma me 500 cedis ti na me do no na kosua me no no anya yi na me nya dwuma bi wo pankro no ti na me ko ba sa ba me na na wu ye no
1: kedi ire be ma no na ye nko
0: mi na na wu ye na bre wan so me hwe no no so wu ye ti na wo se me fa me ba na ba bia me de be fa me me de afa
1: che ane na na ya wa ho anu so
0: na na ya
2: hello yes
0: good afternoon
2: afternoon
0: afternoon kina me ka se me de wa ba obra me se be hwe oba
2: kasa
0: video ahoba ma afia wo hwe no no bra be hwe no
2: ah ah
1: asa sei madama
2: e ti ori ba ara
1: asa e
2: ti ni ti ori bi ori ba ara ara
1: ndi ani na no e
2: ta ndi ami o so ni die wo e che ni ah o ka tro
0: ani awa na me na obe bisa me
2: bisa o aka kero eh ti si ara na ti si ami ti mi baby because wo yo no ti abo se mu ni ni ama se ti mi baby a me dire me wo si si ami pe ka sa pe pe wo se ti mi baby a me dire me wo na wo sa so ko ye ye sa de wa de wa wi si sa ba chire bi ari
1: e wo ti o ba bisa e wo ba no de twato o ma ni sika e da ben
2: mama ma ba cho mama mi ka se mo chiro mi eni ame e ko so ro so a je be me be se be ka sa ka ro dia ko be tu mita so a je ti eni ame e ko so ro mama mi mi ti nge re be ka sa ka sa ka sa ka sa ka sa ka sa ka
1: sa o mi se de cho tu a o ma o ba ni sika ye da be yi
2: o me no ka sa yi no ta je je wo bo mi dia se o nya di o be ji mi sika ye yi o mo se be 3 years
1: Sọ́jà kìí. Ẹyin abọ́ òde à.
2: Gẹ́nà ti wọ̀rọ̀ náà ni mú bísà di yàrá, mú bísà bísà rọ.
1: Wọ́n ọbọ̀ nìdí ase 2 years ago.
0: Ọbọ̀ mi mú nìdí ẹ.
2: Mú bísà bísà rọ. Tí wọ́n bú di ase
0: yìí. Ọbọ̀
2: di
0: ase wọ́n bú di ase. Wọ́n sọ wọ́n na se wuti mi komedi na wuti mi ko jira ya bi se wuto aduane adi ana.
1: Mama mi abọ no, wọn so bọ no.
0: Mi di uja ka, ma no na me kan ye.
2: Wa, o bua. Mi se ya be katiko.
1: Me mom dia wadaro ma o ukate ko ndia na se won fe ni dia ma me enti bu ka ye ni gusu bi se bi sa bi to bo
2: me wa ko tani ya no le lo ni ya ya mi mama mi na ko po se me na dia fa mi ni be din ko mo
1: Cho, won't as I say, dear, won't set you. Yet we are to say, Mummy on one time na a bow or ho. And to banning tin and my year be said, answer me. Oh, boy, dear, no saying, what are my
2: mamma? I meant to my team. To be seen here, the crammy, so I see Mukaka. Mamma. Hello.
1: Nana me tie wo me wo so.
2: Okay, okay, yo yo mate mate. Baba. Me ka cho wa da mama mimi hu gay. O ti bi mu na me lo ni se ye baba. O sa ti mi gay ni jeje mu. O ni kuro. Kuro wa ko tina ye no. O sa ti obi ne so me sa de me ko wa ara. O ti nya ju ndu ko aga ju. Bi ara me ko wo ko se no. Me sa ko wo ko se no. So je de me ko so me ni ne jeje mu. Bisa no, ba ni ne jeje mu mama. Ti na na me ye bi a ma no ye yi. Ti e ko ba se me me ye de. Me me sa ko me ko na se e bu na so de ma me ne ni no de bi sha fo pa mo mi.
1: Ku ku ko ono na fe de na so mu ku e bi.
2: Mama mama me ka te mo cho sana na e chi de no. Na wa ko fa galam se ni bo e bi o. Da e bi o. Me ye se me ye at me ba ti o mo pe me ni mo hwe no mo kom me na mo se o ke me de ye problem me ba me ku ma se ti
1: ku ma se na ya me ba me pa cho me ba se me ti ase o sa bre no na wo ni na wo
2: me be ti abon se se me pa cho ba me se ro nya se
1: ka me ba me se sa bre no a wo kwa na o mo hwe wanim no na wa wo ana
2: o se na me ye nde
1: a wa wo na o ba wa wo wo ni na wo ba no
2: no wa wo ba no.
1: Ah, na wo wo ko fagala mse ni na ka no kwe.
0: Ma wo bua na ko fagala mse ni bia.
1: Ka na tu sa woni be
0: me
1: pese dem.
0: Me wo se sman sa na ma ye close ye. Wonu wo wa hwe minti wo ba me ma me se hwe ma jina ni anko fam ba ko ansa me kan wo
1: kire se wo beto woni
0: ba ma wo. Ba wo na tu me da se sman ni ye. Ana me nyim no so a wan ya. Ana me wo na na ho na makoda no ho sa nti wo me ni dan kwa no beto me se be ma be.
1: Meba. Na na ya kwasa me.
2: Mama give me mom misure give me because me me ko kuma si odidi madam ye dia board ya musa dani ye me ba kuma so ba no odidi ne ba ye o ba nyin nyin se no de ba ye
0: misa na me de ba ye me ko fa mate me nyin na me de ba ye mate na na ni ska e ko fa ba no be ko school
2: o ko
0: na man ska ko fa ba no be to
2: school o ko ni na because o ko ni na o ye ni ni mo de wu ne wale to ma no
0: wale ne ba no misa me ko wa ba sa no wa betena no na ashe wa ho be so be hwa kwa en so bu wa be hwe no na so wa ba sa no wa betena
2: me be fi
0: ata so me de me na ka ma sa ba de mo wa ni papa
2: ata so me fa je me diska be se mu ze mbe na ko po pembu me diska se mu se mbe mu ja wa bo bo de de mu diska wo na fa diska be se mu ze pe na ko po pembu me
0: wa she ni pa
2: se wo ko mi ja wa diska wo me ma ka diska be se mu ze se me ji ni ni na fa di traders wa ja ba ko ami akwa dare wa antwa wa se abo se ke wa amu wa se dare wa se abo bo pe de wa
1: enti mi bo enti okonye mi ya nu nyina no na wu na na ohwe no
2: wo se ade ade na mi hwe no
0: ti bi so ba no ade hwe mi asa wa ni mi asa na na ni ma ni mi ti bi so ba ani wa da ade hwe mi ni mi ni nse ya kura se onya 5 good years a won ko school na obi dum fie ma mi ska e ko fa akwa ni ba wo ti bi hwe no wa ba ade hwe mi ni nse wo ti
1: bi mi ni nyina no na wu se hu na ne ya wo ma wo na osika
0: ma wo ma mi ska wo ti bi hwe no ba be mama ma se
2: mi se mama mi ti o ko wo ni na bo se wa lo to ni ma se bo wa mi ska ka
1: ka wo se o ko mu ko wo no na to ni
0: ma mi se wa bo an to ni o di
1: ma se se me ni kwa di
0: na mi se wa bo an o to to ni mama mi wo no ni ba se sma so o ja ni se je en ti na mi ni ko ni mu to ni ma se mi ni ni ko wo
1: nana ya
2: mama give me mama mi so give me se give me ka je me bo ka mi mi
0: wo na se mi wo na se mi
2: akara mi kan
0: Mi sou be wu na de wu, mi le wu e ja kula anu.
2: Jame na mi kofa me ba, be mi fo ba.
0: Di ma temu sa, ade.
1: na akoda no e wo ba de e
0: me de wo ka na
2: me de me ka che me se e no wo be ka che me se ni me ma han che wo ko fa ni ni galapte ni ko nyemo ye wo ba e ni ma han che wo
0: ni ma da wo ma ti me sha ba ka wo ba no ye gala
1: galanse ni be
0: wo ko fa galanse ni 2 years ana me cha me ba mu fo na se ma se se aye de ni me ntra tna ha sa ana ma me
1: in sai be ni wo ka wa
0: ma ti de no
1: na ba mu fo wo ba e me ba Martin dear, bini wo ho. Martin dear, no kemu no kro bai wan hwo.
0: Paso, Martin dear, me ba ha se na me bae bere mu no. Ana me hu Martin.
1: Me me pe no kro ka.
0: Ma no kro na me kan.
1: Ka no kro na me
0: kan. Ma kro na me kan. Ana me hu Martin. Ana bra no so wan me betena no ne me call me na nanim. Ana me se me ba wo ho. Enti me ye adwuma nyina na me nsu akra me sua. Me ma me so nya adwuma. Enti me ye no se ne ko fa ne bra. Ana ma me ko fa ne bae nti a chi ma me ni ma te ne be e be nyu ye
1: ehe nti ba se se na ha mi ti
0: u ba se obehwe oba ana ma te ni ka chi o se nundu na obehwe oba ne die me se
1: wa ma u sika wo ni se
0: ni da ma ma sika me
1: wo ye sure
0: ma me ye sure me
1: ni gidi
0: me se ni gidi
2: mama
1: mama mi ti enu na ya ho
2: mama me se ho mama wo bible wa o dunya ko po fama ti enu no o se bo ka won ke bible no
1: my bible dey say mu pe bi ma mi o se se no dey ka ko dey say
2: mama me ken guso mama mi enter me ma bo mi mu bi a se se me bo a ken en ka bible guso o ka se mu go bible no so so won free ni kuro mu ba no o be mu mi no
1: o dey say dey abo na na o jigi
2: o pe ni se yamba o pe ni se o wo bi se ka ni ba be ni ewu no na ma me tiro na ma tiro se pe wo kuro wo ko bu se se ba be ni ewu no e ba ro mu ye se sa bo e no se bo e na ma wo wa sa ma ti no o ka na ma wo ma mo jira mo pre bo e no mu sa Would you like to be a man?
0: I am 150 cedis.
2: Why?
0: Well,
1: Panachao. Na mo aso mo ka ho bi. Woni obi wu ba. Nipa ne ba no ba ma foforo na wanya no no. Oni control bia wo ba no a. Ba ma no wo ne ba no. Wo ne wo ne ba so control. So ma kwan no ti ase ana ba ma foforo na wanya no no. E wa akoma pa obo ama ohwa akoda no. Enti se wotimi atena ho. Ama wo kuru foforo no e de phone. Ama wo ba no mo didi ne papa atem dia. Panachao. Shiraya fan. Victoria Mitio enter na bene di adwuma.
0: Ne a wono dem fa wo che.
2: Pato.
1: Nana?
2: Mama.
1: Wote ye.
2: Meto miti mama meti pa matini ni amiti.
1: Acha opa na nimu pa fufuro.
0: E pa wo che.
1: Today,
0: wono enter.
1: Efa.
0: Sakura ni didi na temo.
1: Na koda wo ankasa wo pese.
3: Ta se seme me ma kwan ma kola no. Me ma kwan ma be ma mene ne tie. Ene me baka bo mu di wa temo. Ankasa kola na kola ndi oni na temo. Muna mu ma.
1: Akwa ni ni we. Yes.
4: Wo ni we.
1: Enti pa cho ni ye ni enko ye ni na me hu die ne ne ka.
0: Pa cho no ya me pa cho. Se me ma kwan ma odi fo ni ma kwan ni didi wa temo. Me pa cho.
1: Na pe san ka me akwa me hu o ka beti me hu
2: ah mama okay ba me ka tane di si an je me ka tane ni o no me ye duwa site bi a ye ko e se e ye me si ye ni bi no e si si ja e website a ye ko e juma ja be wo yi kura yi
1: an ka da ben na o bebe kuma se
2: okay me an ka tane bi a kure mo no ni e beti me wi beti bi a e be wi bi a tata e kine ki e wi e bi a e kine ki wa ba ko bi so te ni pa ka te ye nye bi a ye nto aso nsa nye ta adwuma wi no so di a ya e bi a na su e ko la mere baba
1: okay ti fire be Friday na wo kuma se dia Friday ma me hu
2: ba te ni ma ni me ta mi nya wara
1: ai wura wa mama producer the number na ma o na ka Friday wa ba ha na ya hwa ka wa ka dua bonu asem me mpese ye debedi agro ho yanka ma sumie mra fi se wonim ne oba no so onyina ba ba ye what you say
2: mate mama
1: okay
2: mama mate that is mama
1: ai de fra wa no pa na ya na wa fra no why
2: but you mate
1: mama all right me da say ah Vivian ane ha woni da su woni woni woni betna
0: kan
1: kure
0: men panic tikita kura
1: yeah
0: mama pena kan ye se se mama peno
4: o de vic ana
0: vivien vic victor
1: vic vic ye
0: ma
1: he
3: Si Vicky, we are boy.
1: Vicky, it's a nana ya. Huh? And pratchy be on to call one giddy giddy giddy pano. Yana, oh, she will remember him. No, ne jabby was here. What was Alano? Messiah
4: did you a boy? No.
1: Okay.
4: My woman said, I come off. On ye and I be setting China on
1: Shakolan. Yeah.
4: Now, only have been your boyfriend in the year and were there before because. Akwai wani ya gutse ene wasanu e chopa no bi kwa nkoba kasa o mi fi no ba gutie aji atumi se kwa be ma o be ba no eno chese wu su ba bia na ni nyi o
1: chese o sesa it is pejan sa kosu ha de se sa ni akọ no
4: me ma do mo mu ya do wiya be difo
1: ah asa su kasa me Victoria won sa ro maso na de ba kwa to akuma su Victoria Frimpong.
3: Victoria Frimpong Elizabeth.
1: Entry. Okay. Victoria Entry. Na Frimpong no free here beto manu.
3: Victoria Elizabeth Frimpong Entry.
1: Okay.
4: Stand with it.
1: Kasa me Victoria.
0: Me Victoria.
1: Me she bosse.
0: Finacro. Finacro.
1: Same fa bema.
0: Same fa bema.
1: Na mama kwan.
0: Na mama kwan.
1: Ama na didi me ex atem die.
0: Ama na didi me ex atem die.
1: Ebi si bi.
0: Enti nana ya.
1: Behe oba ne mame. Na ya nya die. Tiere ade bua me.
0: Amen.
1: Nangele senko.
3: Naima.
1: Aya.
3: Unpasu. Nyamushira.
1: Yo.
3: Enti na nyame ma wonyanse modu na wabedwafo nso oma yebie na naima ebra na ba yeka sa na me bisa nyankopon sembe
1: okay
3: eni ade za ma bi etise yanhie bida
1: ese nyankopon
3: ayi si omo atake fo ngwa we de afu kakra
1: ajo
3: we de se nka wona mu ha naima ade ba ko a me
1: ka nice so no wo fe o
4: papa
1: no fe pa
3: kakra
1: ese ne wo fe pa o se
3: kakra Oh, that's yeah, okay. We are see it. Naima. Oh, we are see
4: it. I see.
3: We need not tell me, see,
1: I see.
3: And then I'm Wale ya. Oba awu ba ko men wale no.
1: Sounds.
3: Men kan so munyina.
1: Okay. Bi num su ba bi
3: ti oyade bi me ye mo sheme.
1: Okay.
3: Boy no, when you be oh help ba ma wo. Otumi ma boy ne san ba ho na jo 910.
1: Ba ho na jo 10 o.
3: Ehono na men ti ase.
1: Eyi free ya na dam.
3: Me say, oba bi o ne da ma da da bi ya no, mo sia kan ko metumi ada.
1: Oh za.
3: Genya lie bi. Anana sa wa bone to so baako.
1: Eh, na wa
3: ya tele na wa mi ene nufu afa. Naima, sa wa ba awu baako. Na oni mi kunu a wona ne hoye ne odi na tem. Ana yesi mpacho ba ma wanya na nyanya wa jene se. Na sa oni ni kunu no problem ba mo tem. Yebo, ntokwa bi wo ha e yo don tokwa.
1: Eja dem.
3: I am telling you. Oba bi ya ba ma ne da ko ne na wo. So mo sia 100 times oni ne beda. E easy.
1: Akolani enye automatic.
3: Tiye,
1: enye automatic.
3: Enye automatic. I am telling you. Tiye, obi yo ba. Afi o friend na ya o yede miem.
1: Aso me hene ba.
3: Na obi aje o. Afa akolani ka ho a wo hwewu.
1: Mr. Nana.
3: What's up for ba? Dear na how pa o fa fun a o
1: friend. Na friend na ya.
0: Ba cho nyame na me friend, on me friend me.
1: Ah.
3: Ana o sai.
0: Ba cho.
3: E na o je o ba.
0: Ana o se o pese o be hwe ne bana me fani free bogos ho emla.
3: Ana
0: o de emla.
1: Ana o chain location man.
3: Ya ta na ya we ana mo bo didia. Aw ma me kan se 7 predator osi mo biem. Na fi, I don't know free we peke.
4: Tebi ana junas.
3: Tabi. Abi ne ne so abodi ne bre.
1: Ana boy na akọ da so do boy no.
3: Yes.
1: It's in there.
3: Ese
1: o nyenye.
3: What? Na him am kan chocho. Body ni ta mu kwa ade ne wo so.
1: Ara nde no kwa no.
3: Enti nana ya so wu se we e ho mre. Nto pa ko titin ba no abeti bi edi.
1: A o ti bi nka se nana ya don ti bi ni.
3: Wa ti bi edi na ni ba ti bi
1: ti bi nka
3: di. Wa ti bi nka da a wa.
1: He, me ma o
3: ti bi edi.
1: Mo fa yi ni me me. Me fa na. Me ma yi. Wo
4: se o fa no wo group
1: lo. Mo ma ti no me de ne ba mu.
4: Wo se de e wo se e ti school.
5: first time in my life me be a show is me can't show you so stupid but I'll tell you are stupid for the fact that we are so proud of come out with you and you are just running at you but you are irresponsible. Sabi mami musa wo kura ni oba wa ba wi ase ana bo fra ya wo ba wi ase when you be anhwe abrabo there a lot of them out there munnam ah e boy ho so se be pe bibia ye wo de osi abae ma wo se ma jema mo yenko na ade e de abra na pese wo be at your age se se wo so wo sey 29 almost 30 years wo so wo Ya ni ochi akoda nyame o se de wanyina di ni se ne wabosusu tie ya uti we die am u ka se nyina meti anyana ma ye basa because as he is so proud say who is planning when I will come be man e bo ne die na ne nga me na me na ye se na ye se adey adey abrabo no u pese ho an e gbo ma o is that time mo mba o se ka no kreche mu
6: oh yes
5: obi anywhere o beba be so mu se ye se ye se woni parents woni wona wo sum mame sabi na ni mu ha
6: na so ko mame
5: bi so first in kwade wo se na na adwum ha ba obi na adwum ha ni timi sa ko fa be ma be se fie ah what are you talking
7: ba yen bi ba bi se
5: mama na mi yen pa cho mi stresse won ka sa wo tie sisi e won de wa wo su tie no se be na bi kura be so mu so be ware wa wo su ban ti wan we won ti mi no ta let's be honest with you wo ka sa nye wafa nyoma tira wo wi ase dodo e wi ase wo na wo tira sa wo ha
6: okay
5: so ya baby see the ne wo abetia apache okra ese pakra you are so proud as a pride be wo mu se wo mpese wo be bie wo akoma nkra no aka je se ono kire wo se kan se ye ni se na brabo no ye ni sa wo be da akwa ni na dia na de be kire nkirima wo anka sa wo na wo no ye oba asusu
6: Ebefa.
5: Ebefa. Ebefa.
6: Ebefa.
7: Ebefa. Ebefa. Yemu binyame yangu ya mwabu mayinya bebi titi yi.
6: Inyanko fosu mwumu pwa yi.
7: Se wwe mwure fie bi mwa titi ya pawo mwa. Se yane no mafa.
6: Ya.
7: Enu ti ya nadi biya amekase. Ya kwa ya obefa sunu wubatna.
6: Ya.
7: Ya kwa ya obefa sunu wubatna.
6: Titi ya no.
7: Titi ya no. He. Last week miko bebi. Ye di di. Sister bi.
6: Oh no, a friend that we are women's wealth empowerment. But what did any be yes, sisters, a be yajuma too? What that crowns on what did any yajuma? Okay, now as I saw Pibby being so ye and you could see an one quo 29 young question. Now, no video no baba, ye be about 50 years. Okay, or so ye juma crow bestria, but then it could be delicious or an uncle see a juma into uncle bisa. What you say? Enti e do wadwene ne beto yi. What? Transfer na gym fama.
7: Na ke du abo du abo no.
6: Ya bo de dai. O ma mi abo. Na wo so wo bo.
7: Ya du entity ya du free ban
5: no. Ya du ma we ya the same trend na so ban na
7: fa mu.
5: Ya the same trend na so bo ban na fa mu. Aba o ba ke twa na mi su because that time na fu ma mi ho na e ba o su na e
6: ko. So what to he?
8: Ba cho mi rent dan we bring.
6: Ebrim woni akra ne nete
8: pacho
6: nti se se why ne wo abra bom
8: pacho obi
6: kan okre
8: ma mi ni obi a
6: mi do rr se kan okre
8: me betu kwan kra ba na
6: o tu kwan o tu kwan
8: ko ye adwuma wo western region
6: adwuma be
5: e ho so akofa
7: mi wo sa ko galaxy asu
8: ha
6: me se adwuma be
8: na obi se e kuka e biane anu anu a e ma site fo
6: na be wo de how to be no dia
5: ne bo na
8: Mi ni obi ameje nti mi ka chai ni say mi nti mi.
6: Ni repa bi bi am why I start here in domain
7: me. Na ni kope o tun nam site o
6: do. Ai ma. What?
7: Wan fo na gina traffic mi ton pan.
8: Ma me ba no ni ma de nti me de me sha bre wa na.
0: Miss adwuma na me sa be ye na ya be ku wa wu me sa be ku ni abeti e no be bi e wo no na ma me obi e obi de na nipa ne so
1: me twa ne tie amam se me na no me kwata se manso de me fridge come an no kwasi ada me ko ho na no ohu se me ye different being all together adwene ni nkoyi me ko na hwini fridge ni no ka se madam
9: o se asa enu asan mama na se me sa mama se de mbai I'll come back.
1: Wow, wow. Mama, 100 to describe. You come and give account for it. Iti. When you achar de na na achar de na na na jema dia. Many ube bu huwa kunta because I don't find it easy. Me nyane from sa. Tiu de endo mi ni dia o see to it.
10: Naima.
1: So be yate.
10: Naima.
1: Mhm.
10: What di tonsu o magazine?
1: Yabatok.
10: O body mi ti apa for bamu nsu rough rough. Yeah. Me baby atonsu o sa.
1: Madi nacho.
10: Oh, so what?
1: Hey, me say acheo wa.
10: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus, I say acheo.
10: Lele,
1: acheo.
10: But your body do ah, who did you just
1: say? Sister, what you been at that? Sorry, na men hadi. Sorry, sorry. Adi ebi da wachi.
10: I say, no man. So you go for no. Me bring pen and number.
1: Me who? Me a men from movie ah. What I say?
10: Who did you adi na sa oswa?
1: Body no di he na acheo. Huh? Body ni he na acheo.
10: Oh, body ni fi na kosi suri ni na ye.
1: But
0: baby, I
10: am. Oh, my, what is I see a grade one.
1: I mean that Fadi and that watch the Fadi no Fadi Nikita. Because if I'm there as long as I know, then we chika can I'm ready. Try see. Fadi on the side ha. Fadi no. Oh, that's
10: it. Social media.
1: Dano, Dano, Cobra.
10: One town baby. One year I've been so busy.
1: Share the enemy. It's the whole here.
10: Who send me here camera? Make us a threat camera.
1: Transfer.
10: Pano. Pano here, you're too tony traffic.
1: Okay.
10: Open back with the audio. Okay, come call 3 CD back with
1: the
10: audio.
1: Hey,
10: what's the matter? Oh, but when you be an American Bunuka CEO, anything I'm a year can is a branch of who burn your friends. Nana, you're going to bro force.
1: And now, what do you want to come and come
10: and talk to me?
1: Send your man up by Nana and Pacho. Good afternoon. Shay. Where your Reverend. Reverend. I do not remember any may.
0: Maybe
1: yourself. And you
0: say.
1: Oh,
0: you know,
1: catch him. I'm Reverend.
0: Eliana.
1: Baba.
0: Automation.
1: You need a dealing to me, ma. Reverend Kingsley Ofori. Come against a Kingsley. But, Enyeshi. Baba, Nemo Akaba. Every one hand, I'm done at what way, ha.
10: Na wo dia bufu se den wo di matem ka jam se
11: o pa
10: de
11: bu
10: o ye na ma na nchina mo na no awia na o de wo wa na wo nya ba o sister pen ama me so dia o tutu na sia dia bo na o chira na kwa sa bufu so anche o friend be tu sister was o de o ma sia mo mo yi ai ma after two so mi sia ye mi ape ama ya re in tinkra mi sa ti nse yare na eku ni sister no anwo na hadi abọ mu susu
1: eh
10: me se ju abọ mu
1: na e kure
10: ti fu e
11: she right na saa bere yi nyinaa na ɔbaa no wei ɔyere no wei
12: na yare no ba
11: okay
1: nti o da so wo Germany
10: da so sisi America se o friend sisi asuna maestro kubusu o friend last week the friend Mr. Sari
1: mhm
10: na na chat wi ano na me for so na friend me no for o je so ntim se kasa na ma
1: oh
10: kasa na ma
1: e ba na nti se say den na sipa
10: nti se di esi ni se ayin sha me ni ndamu ti ye for some years na mahem mo hwe bi si ya wo amuche bo bi
1: okay
10: na lo so me hwe ya wo hwe bi si ya wo ka bo ya amu ha te mo ni hu se se me ka masam
1: dunzu
10: me hwe sha me ban se se na matre se o jama ko bi afa no lipse
1: epa
10: lipse
1: me se oh lipse
10: is it matre se hona oti
1: okay
10: first no move him back no to call minds me se yesu onya boni ba me din na wo bie no
1: o bai
10: ah
1: woni mu
10: bi ni wo hwe ma
1: oh
10: ni mo hwe na ma bu se mu
1: mo
10: o se ma o ma wo me nu aka no
1: okay
10: na me adu
1: okay
10: me nya ba ma ko ba ma kwa sa ka o bi o ba
1: tu won e peni
10: o ni peni
1: okay
10: ni pie se ntima hwe na pa
1: oh
10: my friend too much a fe no hwe na sa ase se no na de to so me ni a me sa sense e fu fa me bi o no tie mi a me ka ma na chase ye se o kika o je me ni o se a fe da kwa nkwa e o no na ne ba
1: eh
10: ana na ko fa pombo mi na ba na ma mi ji di se o no na se so fo mi ji di se wa ya kwa ni bi ti ye na kwa ni ti je wa ya kwa ni bi ya ni se no a kwa ni ne ba so o chali se ne ba o do mra gana o na ne me die ni na me bi a prosa ne ba no na e die ni suna se ne ne ba na ma wa charge na ma so ma ma bo ko le hun pa yesa
1: oh
10: na no fe ne ma me do kan ya ne se o ba ni mi hu ni o mi hu ni e
1: oh
10: ti se ko su bo mpa na ba ni mra o nwe ni ni o ma wo mti si e ba ko ni university ba ko ya na si si ya o mti ko facebook se ti e ni ya ba ni sa ne ni pictures ni ni di
1: oh unti ne pictures are one old pictures ni current one
10: yeah ma ni ni problem because
11: mo ni facebook name so
10: abante bi o wa na e fe no na na ya na na fine pa o su ku ma si ya onu kwa ka kire mi se tamo abante fufa na no etra ya no na na bi ko so ma mo ni mo a onu me ban kwa dai
1: eh
10: na na ya na ka kire mi o se ho no na onu bam to lu bam na ya ntokwa nti e ma o ye ya ma kwa na dwin sai ese ye se e wo na na ya no nti se da okay facebook o whatsapp
1: okay, yeah, any genie be a Muslim dinner to say
10: Priscilla,
1: Ama Kamasudi. Priscilla, Ama Kamasudi. Where a German common air boy? Yes, baby, the
10: Leipzig.
1: Okay, Leipzig. Opinion the Reverend Kingsley Ofori. Akwadanda mami the comfort nimo a bitchuwa. Akwadai ayɛ kana semi wo ye bibini akwadai before me ru na wo no ɛwɔ Germany abonten so enti papa isi ɔhwehwɛ enti mesrɛ okay mame ne mame kɔne ni nkɔmɔ okay mame no ne kasa no mesrɛ mu mfa nkyɛ kakra mam comfort ah mama hello, mami adu chumwa. Hello.
12: Hello.
1: Chow, what to say?
12: What to say?
1: Did you hear my make us a free show FM?
12: Yes.
1: Mama ti menka.
12: Wow.
1: Baby. Hey, abra boy ready we mu bo.
12: Ready we mu bo.
10: Body fufu.
1: Ha.
10: Itinai mama go. Me ne sasari. Almost 6 months now. I'm a book seller me ba. Sadie we are na ye. The last time I met the said, "Oh, the mama ma eh, na miti ni bibia because the man she free ano, amaya."
9: Yansa, obi oho abi kwa na oni. Ode yansa flipi papa no eni akoda no pictures because obi oho oni papa I obe kai no maybe I wait me a helping tracing.
10: Frankfurt.
9: Enti Frankfurt, somewhere 1994. Emu ho ba bi no panyi ewo ne be ya wo dane na so ne na twitwa mfoni akodan ne ye hwe no enti se bia wo ni mo panyi wo be kai no sabre ni mo ane baba no wo no sabre no ananso se if by any chance what chance on the name Priscilla Amakamasudi enso so a ana wo ni ma fifa ni dia oni ma ne fifa no
10: fifa na
4: e se wo fifa no ye ni mo ni
10: me ni ni fi e ba fa obubisa me
9: se se ma mi so ko beti mi aboa yen in investigating this matter to beti ajeze obi afifa ni kwen kwen na ono so na ya re enti wonti mi ka se o
4: ke ni ni di e wo Facebook ana se sa na ke beti mi asechi ya
9: well se de o kai no ujidi e ebeje ngwa that is what I know me a wo jidi o tu jidi ana mu bia no Christo rejidie no. Eti minim se e bia en free ne ya ye di san komo yi koi. Priscilla, if by any chance an internet and I travel so fast, mi kwa TikTok, when we no sa o papa kasa, your father dada da che no take kakra.
10: Me take kakra na me resume ti mi aka kakra.
9: Unti mi amama panyini aboa.
4: Oh,
9: I don't know what you say.
4: Oh, Bolagusa,
10: and yet, when there's a woman, I'm not sure.
9: I'm not sure.
4: I'm not sure.
10: Dada wa kan wa de. Kasa na me kan e ha no.
9: Ame mo ma se wo ye sa. Na ka wo sha se na ze.
10: Emmanuel. Emmanuel che se.
4: Wo si mo kasa na za mo.
9: Ye me na dan se ka ke. Ame wo ku se su.
10: Ye. O ma mi si mo.
9: Okay. O ba te mo fe mo na nyina. Oh my. Ala ya ye se ka ka ba.
10: Ah, me wo sha se ka ka bo ti mi aba. Priscilla.
9: Frank is young cool now. We're hanging a name fan to one.
5: Casa daddy.
10: Priscilla. Good talk.
5: Mm-hmm.
10: This year, my neighbor.
5: Yeah.
10: He's been than a father, Kingsley.
5: Yeah.
10: It's been so longer. It's been Kizina.
5: Bitter,
10: my neighbor. Than a Buddha, than a sister, Zoop, Miss Magana, come here.
5: Yeah.
10: Bitter. Come to class, yeah. Choose my
9: choose in the meeting because I'm papa tani ebi. Na chao no say dey.
10: E no so come.
9: Choose chao.
10: Choose chao.
9: O fi dem be no the choose chao choose chao sa. O di dey my me say. E say o say ah sa na tie say play dem hu ya me ka. O di choose chao a from cooling. Ni e say good morning versus choose dey o dey sa. E go no ja ma. Mhm. E di say a pai ko. E ti na ga yen she. Ni so nyankopon o bibi anso ne ye. Why? Okay. Vicky. Vicky, who wants a mohaba? Ha! 170 years, Papa, we are to happen. I am very dynamic. No, I am ready. But let me a drill the washer one tight corner. 170 years, Papa, we are to happen.
5: 70 years.
9: When you, Papa, and you be at to happen. Ah, now we see one water when you are okay.
5: Man, can I say?
9: What can I say?
5: This is Tanya. Ede me bene.
9: O se stane de wo sa bre papa panyini no.
5: Aha.
9: Aha.
5: O se papa ne se o pobi ni atena.
9: Aha.
5: Na me ni obi a ho de a. Nti papa ni ba ma akwa mu.
8: ɔne ba mi fi
9: papa no wo se wo sister ne de ne brɛ wo ɔde wo brɛ no ɛyɛ dɛ na papa nsa ba wa kwam
8: sa me sister ne fɛ no fɔ sister vic papa mi so pɔbi ne na tena na wa ware no by when you new pen no am se a me pen no so no obi a
9: ɔne wa nyini ben fie bɛ sɛn
8: patcho ɔbɛ wo bɛ 70
9: 70 years
8: patcho
9: ha ah
8: no
9: se se pe wo ye hie no ma ma o de order munya botre obi ba ho munya no botre ye be no so ye nko
8: ma me ne ne tena enti me ne ne
9: ta abre ne ye bere be mu a
8: pacho na nsen ya
9: edi be sen
8: edi be 6 em se 6 to 7 months
9: 6 to 7 months e ye de na ne ne tena e wo ba ye no ka sen chire wo wo ye de na 70 years versus 29 years uti ne ne dai
8: Mam pacho no so be bua me.
9: Mhm.
8: Enti o ka se me nyen ku fi.
9: Mhm.
8: Ana me ka che ne se o de o nto ne bo.
9: Mhm.
8: Enti o ka che me se o pessoa ne me wo. Me ma na nyen ti o pessoa ne me wo na me se ne. O ma mi scan fa nya adwuma.
9: Mhm.
8: Enti o ma mi scan fa nya adwuma me ha no fa ma me.
9: Mhm.
8: Ana me current so o fa ma me dia ne me ne na jai.
9: Aso sa bre me se e ye de no ne wo dai ho na me pati.
8: Sa Me na me invite ni me fi.
9: Wo na wo invite ni obebia wo tie.
8: Pacho.
9: Ah?
8: Ana oba me fi.
9: Okay.
8: So obe he say bia me ne be me bi wo ha na na me say o. Say de be
9: ya na o tie.
8: Aha, nti wo mla. Mhm. Wo bai da de ni wo koy. Nti e do be 2 weeks time no sa bai.
9: Mhm.
8: Pacho ni de me ni ni obi.
9: E wo wo wo dem.
8: Pacho.
9: Na wafo ma no a. Omo date sugar.
8: Pacho na me ba ni ni wo ko school.
9: Wafo ma omo date sugar daddy si no. Do we invite them wo? Ye de sugar daddy ne ba sugar daddy no ba salon e aha na ye de
8: ti mini ne tina na me say
9: wo ne ne da do do say answer na wo ne ne tina no
8: pa so ye shea mu ye ni
9: ye ni
8: pa cha
9: ye ni ni mo ko mu say
8: 11
9: na no be ko because 70 de 11 ah wo ti ko ne ye say 1 no ka ye half
13: na ye so be isu tu no ko e
9: hmm
13: be say wo say ti e jimi for ma say
9: ye nyo mu ko
13: si nu o madwene
9: ah we no mi nyanyi ni jimi no afa no odi nkomo no ba bebre we kire mi se to aso whatsapp no me yase me time me be ton ade but meti o
13: je ma mi se obi nso ne ha dan e ma
8: yo acho ndi o mu bua na ma me han
9: wa na o han wa de okay we de na o han e
8: acho me ye adwuma
9: adwuma be
8: ni ka se me ne ma me ne ye adwuma wo
9: ndi o sie sika kaka ah anti papa na sem no we de ko radio station be
8: Pacho me de ko onia.
9: Onia
8: pacho.
9: Won kwa akuma FM pen.
8: Ah akuma FM na.
9: Wa ko Lawson pen.
8: Lawson den pacho na na ya na me de ne ko.
9: Enti akuma no wo ko yere.
8: Me de papa na sem me ko.
9: Nti ko ba ma ne sey.
8: Me ka se pacho me ba ma ne sey. Papa bi ba ma bra bu bai. O ka se mso be ma miska. E de aye adwuma. O ni me da wie no. Se aye se me de na chi ko. Ebe bi odo efo nu kokko ye efo na mse efo nso de menye. Nti e ba asan me me frɛ na na onfa ko no. Nti o mpa cho nuke wu ma.
9: Mm na mu ka ko si sɛ.
8: Nti o mu frɛ papa no na papa ne sisi o mu osika o mu ne mbi na me de. Obi a mse mi ni na chi nko akura sɛ de. Ne ono na be kwa ko ye efo. E de aye.
9: Nti sika sɛ ne e de ma so fa ko chi bare no.
8: Pa cho 1000.
9: Wa bodam keke wate. Ha. Wa bodam keke. Yeah, I don't want to treat people bad. They be a make me see me on. Yeah, me try to be able to start. Say the me in me is the it's what you don't know. Why are they me show di? Why because say me no case any now. Say me show di. Ungo ma ubo ni me show di. Yeah, ma 1000. This say now 1000. By ira chie na kusi say.
8: Pacho, it di be 4 months.
9: 4 months. 2000 away. Class era. 1000 away. Enti mo no anya be na Yakobon de bo mo sa no.
13: Papa no ko
8: ni ade de bo. Me nya mi o.
9: Sai wa ya. Aye ho ya. Papa no bo ne ho bai na one ne hia ye no. Enti sa bre si what ya de bi abede ho. Hepatitis o me de ace kwa de. Sai se o mo no mu no ma mo yakama kama enti ni so. Ba hepatitis ni wa ni wa chi wa na eku wo.
13: Ko bata parara.
9: Ano su ko beti eku.
13: Yes.
9: Wo se nya wa ne ho ya.
8: Ma na me ba ne de ka wo school.
9: Na ba ne de ka wo school ma wo mpa adwuma nye. Wo uyoku akoda na te ya wo kwa ne ho fa no. Wa bone abone abone abone. Ba do so be ko school menti. Da bia wo kwa no ba si ye so. Ha?
6: one for Japan no ice cream ke no me ade no eto no won pe bi bi nye 70 years
14: odin nam sa sa na ne ba mi su ni bobre bre sa ya
13: the same friend
14: na mo fa ma me no me su ni ma
6: he se bi se do mada
14: o fa ni o mi ni won fa obi a be ne na me se ni ba mo na ma mi ni obi a mo na mi
13: o ba ba ku
6: Ha, so na me chimu no bi na ni gusu fa o.
14: Ah, ma die.
6: Wo ya mama je die na na ya wo kan wo di se wo fu ekwana se wo ba. Bi ni nsa ba.

0: Ishra
1: 104.5
2: Emu Adi
3: Yaduma sada bia sibia mu bia kwantu maye na mom ni padan fu ahaye na dwin se waye no mako ko na ko ne waye aye to sa kokwa ye bo kofie no nam ye chi hwete de marawma munchinu plan maye pia abrabo fonso
1: 104.5
3: kan ka bi be jinsa ahuna ba bun be jinsa hita dia chire baba jinsa dia din ya bo pam chire no wadawro ma neta posu yesia kajamo piafo wadawro ma neta yachi na na dwuma dia ye be din wadawro ma obi biara obekena sem wa hano sra uno pamfo ni ahunhuma ba nyina munso mfanya dwuma ma ye piafo
1: In
3: Shirai FM.
4: Me bai, me nyina soa, a me di gyina ha nyina, a di bi afi na no se, afi kasa, ne kusia pia na na, a pia kubi, on free pipia se, ene on free twa pia se, ne so on nam che ja papia, a pia kubi, onana kusia pia se, bo adwuma, na nya pipia se ene twa pia se fo nkoa, on nam che ja papia.
5: Oni baba ni ama me honto me ebro chinwa na na din sanu me kuno kuponya no Oni baba ni ama me honto me ebro nyano na na din sanu me kuno kupowa ni o
6: aja pia be ma mo okukodru fo nyensem nyansafo ni mdiemu ni mdifo what about nasi kuku wani amansan etawachi

0: yasi mu nsama busua fro edoso pa na nwumrei asema bedama ni mu no asem no sopa ya enye asem ketua na baba ni ba ebo eja wo ba no na waware oba no beyi se edu ba bi kura no se nye omo nana bi ya akere se wawu ene she papa hunhuna no tete no aka wonkena no masem ese busua no ana odi omunya keke bambo sampa enumre yensa ka ema miensa ofia ha na ho ana ye nana ho ana ye ba ona papa no no papa ni bafo no na so kunu bafo no na wase okunu ara me yirimie no ozo e o papa okay oba kasa ya fansa guo si jusi na kasa gum sa de media ne ben hono ya na mehwe fagua fansa ne gua aha tu kasa na bam kama sana mu nyina mu beye aha okay kwane bedika bama ne no kwane huza papa na bafu bedika kasa na mu nyina mu nim sa we bafu mu nyina mu nim ene so na ware ansa na wo ntu na one na tena tu na betime hu ni beye ne babi ya chasie enti hwan na bekan bayi asem no de enti amunye yie no wa na mesan free so fa se go se de mai se si aha ma ma jua kwa ba so so
1: yeye
0: e kwa so bokwa de
1: bokwa
0: eh fie de ni se bokwa nka ma ha obi ani fie bokwa obi amfa mere me de enye na no mre beba ha musum ba so ana maje na oni kuna ware fie sen
1: fie de ni ku ni tu mi kura
0: ni oba panyini wo mfie sen na me titi binka binka binka ho
1: na wo se
0: oba panyini ni ama wo mfie sen eni
2: ankasa wa eni ankasa frem
0: ntu ze wona wo panyini wo mfie sen
2: wo 52
0: tina ma mna wo mfie mi ni mfie mi na se mfie mi nsa mfie mi nsa
2: no
0: mfie mi uni ana wo no che mfie sen
2: ese
0: mfie mi nu ntu wo ware ye distance na wo ama banye 54 years
1: acha
0: I'm say being female ana onyemye ntii 56 years ni okay unu kwatra 56 years okay wa so won fi sen
1: 72
0: ntii it is 56 film wa o ware na usho meboa 72 minus 56 ye din koma wa
1: bacha
0: aha 72 minus 56 ah, what are now 16 years?
1: Maybe I'm a broke kakara.
0: A bit of a cross work, Muni. Auntie, no one on the normal.
1: My papa and son, I didn't know.
0: And you're here, no one on the normal. And I was 16. Eh? And I was brave, papa and son. Well, I was 56 years. What do I was saying?
1: But you're a woman, cool. I'm a nephew.
0: A council.
1: Patrick.
0: When are you?
1: Wia ni yo.
0: Na mo aso abrabo be na onu kuna bo.
1: Kuya ya ni ye.
0: Ade na mudua.
1: Kuku.
0: Mo ika sen.
1: Me de mi kuta. Eka mi yo.
0: Aso.
1: Enso papa.
0: De na wati mi dia ye.
1: Me fanya shi.
0: Kuku nzu de na ye.
1: Onye shi.
0: Eda be mu na muda. Muda papa de mu anase breaks ana blocks.
1: Mba cho me dan papa de mu no.
0: Ye kan papa dan ya oni papa dan.
1: Mba cho.
0: E isi ni sen.
1: Sey di ni ya ni sisi woni atare.
0: Ai, no ana.
1: Ye mu na muda. Me kunu shi.
0: Na mu de na boss obambu anase sere.
1: Sey se ade de nchense na boss.
0: Mo timi aplasta na mu kokwa.
1: Ye aplasta.
0: Cement wo dem ho.
1: Mba cho.
0: Okay. E ye chamber ho anase school dan ni bia.
1: Oh, maako maako.
0: Obi a dey sibi akuba akusi.
1: Na menene danso. I say na.
0: Na da wadi yi hawa na.
1: Ni nya hoto na dem solidan.
0: Wadi alakundo e hawa na.
1: Mhm.
0: Si si dey on pebiem.
1: Nya ne sa.
0: Mhm. E dey na ufi se amana basa samunye yi. Na bia babiam ko fifire na hono munye. Ehin fa na mo donu.
1: Kremukuru.
0: Kremukrum, tepa kremukrum.
1: Debi. Eye. Konungu.
0: Konungu, okay.
1: Mbacha.
0: Okay.
3: Jase kwanzu.
1: Nani.
0: Okay, okay. Eti, ufini nise bibi hamu amunye ye, nefri huayi?
1: Nefri mikun.
0: adentin e firi okunu wo ya kwadro na se den ya
1: wo ya adwuma den pa
0: nti den tin e firi no
1: se ni na wo ni nti wo de ha me ni mema
0: okunu wa ni
1: mpa cha
0: e de na hu se okunu wa ni
1: ne na me bi ni huye nti nsa man ko me ba ye nti o kan ni so jitu
0: okunu jitu
1: mpa cha jitu
0: o jitu mu sen de ensem no kekan ye
1: Ase yefa waye bon.
0: Mhm.
1: Nti yefa nko busu ni biso.
0: Mhm.
1: Na yenku ni beyi. Eho di alafia. Ni di eni wo nti no kure mi de manko bi. Eho
0: fa. Na yo fere.
1: Na mi ni mo mu nti mi de manko.
0: Mhm.
1: Ti mi ma. Ne ba we ni peni. Eni meme ni bi ne ko ye mi de manko. No kure de ba ko.
0: Okay. Asamba no kan ya wote ni wasum.
1: Ese asemi na.
0: As onu akan ma wote ni wasum se ampa ona ye mu.
1: Se onu ayi okwo busum ni so no ajitu mu se ni kure.
0: Mhm.
1: Onu ne.
0: Mhm.
1: Na me baba ku be ma ba ku. Ode nsan man.
0: Mhm.
1: Ode nsan se grawa no die si ni ye mu.
0: Mhm.
1: Se die be.
0: Mhm.
1: Ni mi ni.
3: En si raya fan.
0: Ene die biem.
1: Anse ose wa ji nkwala ni ye die nso akwoche obe ku obe bi kuku.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Eje na mo mutu ya mo ko alafia no e den sesan ya ba na.
1: De bi pa pe fe kura na aye den kese.
0: O wen.
1: O baby akre mo kuru mo ba.
0: Aye fre no obefa. Ana ana mo network ni nye o.
1: Na ye fre ni no fa ye kwa. Di ode be ye ye no.
0: Ase sisi anzo otimu. So if you did and Kasem book massing one.
1: So no need TV and this will be an ganger and a young
0: dude. Oh, boom. No, be catching an eye.
4: A fair room, maybe an eye in my body.
0: Okay. Am I me in Nuhana? A becas are to my media so. What? So now open it. Ben Fidian and I do my media and Abbey. Call my media some watching book called the door. Asema wapa anzo mameno, ontumi mwa ye ni mkani ye. Nti wosu shwa wakwa kwa ye bano. Epese ye tibi efri uho. Mame, ansa na meko bano sunu, wankasa wako asore penye?
4: Ye, meko mpaye wapa.
0: Ose?
4: Meko mpaye wapa. Mesumi ya kani mwono. Mehonto mimi ntidebi ya meko mpaye wapa. Na wachu hivi ya kula mitimi kumbiri wapa.
0: Sese oda su fe nyame no.
1: Ne fere pa. Ne fere ne kon paibo. E wu jidi.
0: Mm.
1: Aposora ke an paibo bi a meti bi a. Ne ko.
0: Na ed o kon paibo no de na wate afira so fo na akọ mo no.
1: Ne ko e di a meti a na mu a me ba e kora. Yesi o ko e didi a o tana me so. Nti mi ni a hoto. E na odi bibia to mi yam. Inti no sofo no mama yire se menum enye se be dani be yi eno kura inti na misuru ina na no so doso na be bia me dwi asa dani be fo na me de we me na na no dia na yo how e bi kura na mi wa ni nyan kwa ji eno ne ha
0: Adeachi ma wa fili bibi se asa wa bre wa kubabi wa sundaye ama e konfirmi di esofu na kanana sa mpampe duwa na juwa uye ponkwa uku utanazo
1: misisi ya sa misole anupa minti minante asa miti ashe ena sebi mpredu ya sa meju nso sa se bibi shema ya se
3: enshi raya
1: fe Meju nso saa, makwa doktor nso, usi sugar kure ni. Makwa labu mimi, usi sugar ni mimuje mu. Nso bea busumi watu ya deni fi nibuwe nye mu. Mimami enu bi, mimami enu fi mkrambaye. Nuhu mbidi buwe nye umbo. Na saadi ya deyeni, besi nye busumi watu ni. Mintibina. Mintibina u. Mintibina.
0: Ayo sa mfiye sene?
1: bosumi mo twi ni bo nyani me fibre nyani
0: na wate asem na nsa na wontumi na
1: se
0: na wate se wo ye ponko anadwo ana
1: debi debi
0: na wonte nyina ohawa wona mu no
1: mpa chora
0: na ko doctor yin hwande kro Isra 104.5 FM so enye ozuafo bi onni kura tena mfie aduonu nsia 56 years na achi na ni aba ne ho so prekopese ye omu nye nyina be ma no ana ye omu sa na nyese omu de tono so keke na mo omu ana na ba kwa wo firi mu na samankom akwara na samankom si nzo ana sisi wanzo
2: akwara
0: de wu no
2: da bi onu be she me baba akum
0: de wu ni be she baba akum okay
2: braba.
0: no o ma se ni pii okay na papa na so agya tumu ane firi omu nye hu nsisa bia obi anye ye yo agozo ata fasa guade ne so ne nkasa Gosu ata maju.
1: Yeje.
0: Na hudi ni sai.
1: Ba cho me this is the how.
0: Ni di number na fa de no kra. How?
1: Papa.
0: Ko papa ba ifo.
1: Me pa cho ai.
0: O ye di fo ba.
1: Me ye di fo ba.
0: Ye de hu so papa ba ifo.
1: E pa cho na mo sem ke kan yeso na mi di hu se. Me papa o ba ifo.
0: Mhm. Jesus mo.
1: Me be yo fi mu ya.
0: Mhm.
1: Ye be bi be fi mu. Anche. Ni di na efficiada.
0: Mhm.
1: Efficiada na chi no. E da bi na me ko all night.
0: Mhm.
1: Nti me de me bra baba ku di me chi. Nti o mu froka. Na mo mi de be fa moto mi ni mi wura. Nti mi do asori de mu hon. Na me bra baba no di me chi no. O jina gate a wo su. Nti sa mi o su na mi sa ni se ah. E de asem.
0: Mhm.
1: Wasi wura asori de mu hon. Mele wa mienu bi wo ho. Omo se omo mane ntina ho. Na mi se ah, na da na system ni no. Mele wa mienu de bo ne be na wa ye omo. Wo se omo pese. Omo ma mo fra mienu bi yare a ye ni omo nam. Na so wo mpene. Nti me di asem no me te ni se ya na system. Nti mi so ni mu di ni wura de mu ho. E ma na konwa. E ma wotena so. Ye pon ye ka ni de omo di kan. Na bo be tu me ba e me hu no. Ahumachi na osa be frame ma na me jinso wahu ni asimesi mesi an wahu fi otim ne ka ni kunu wose an se o fa tare se kure ni ya nti hwe ni yi me hwe me ba na ni follow 3 days oko bola o fi bola de na die si ho pe e lo ko ma ni abiri wa bi fi e lo ko ti ni won ni se ma mi se wanu ya oda me sira we o ma na nana na twu ho fi ebusi
0: akwara no
1: akwara no
0: onye fi se
1: na se ma mi ke no be 16 years
0: no be 16 years peske yen ko na fe yemra meto an komo so twa kakra peske pe je 10 minutes na fe yen tin fi meten ten ten ten ten ten na komo no be biado na benem ye ma ne jo a obetwetwa che
5: e de na benem
0: asam na benem
5: kaso ma no kan ye
0: asam na benem
5: on ze kokuti sa osre
0: ndi
5: o ti ze fi a e je
0: Eh
5: koku de zemze ha
0: ah samna brem
5: ukasa de da don sri o de fa ho
0: ah
5: wa sri sa
0: yes
5: to say
0: ah we are boko nana no hwe nimse e beba
5: nsu da na me no nam
0: no kre
5: me akopi ho
0: come
5: on nsu na
0: e besi
5: o e besi
0: o sa na no me ukwada me koye project bi o tepa ah ho makoka asase ho asema to nana tepa manye ne eti ye be kwi ase
5: no ma gram so fanko jase
0: to bre bre bre bre no dia mentwe
5: ah okay
0: so
5: do ni edi
0: doctor mo ho ye
5: oso ni chama
0: e ma tuira
5: ye mu ni kwi dasi hct phone ya ho for sabi ofidi den share 104.5 and me and adwi ye den share fi doctor mo so ye de bro apum dun sam na ye de ebe apum dun de enfa ni agro de bo bra
0: kama
5: piska ye de pedu edio ne
0: papa papa
5: na ye de bo ni panso nti utia be bo aw na se bo bo a de bia meka ono de oyare a na odwun apum de ho nso nipa wo ho na unti se wo ba bia ye oya eno kra e hupa because so wo ka na pese ka ni se ansa na de ko fitema ye se sebi sebi onye driver ni papa na nyo ni fite ni papa bra servicing if you ni di ni no ma ye no ngwe mu ne do ha bubre ebre yen bra Kumasi ji bant ma medla ba chope hona bon doctor mwa so ebra na body no efia ba mu udra ba mu sisi na afinzu yari bi o go nchen so a oba preska make us obua hona mtutu wodso wi mu sa chere ye se die ye nyunu bo busu nyu nu nie nu bo mu se ne ade aba
0: papa papa
5: to dwe sasabro no na tutu aba rheumatism arthritis me se uti mna te yare bi artists ne zinzin bi ane je se hunam tutu ne apostle
0: apostle ya kono a
5: wo a ona te kra na asese bi wachea no na tutu na apostle na apostle si se chika se e mu yo tu chika se enra brother bi a mini no pa 30 years ago mini na na ti na ko tran kra o ba o chele yesi yare bi a friend no sciatic ha o se e fri na unti mi na e fri ne tu ase ha
0: mo bi anka so ba wo ne ba to is odin so no ni se yare
5: edi na depa
0: o
5: so scientific name head and so yare fun pa o se untimi na e twini to ase a enra by 2 o'clock na me di san komo o fira kra na ba na so o mra preske doctor mo so no so obeba na obe project bi wa ha ndi onam ti kra na untimi se movement necessary e ti so you be a wasa ha no opos opos yo ya hun mi na fin fin o twim mu che se o ha se o body no ni pedu edu to table bi so no bi di mpani bi wo o ti ya opo bu so kra na no hunam nyina aye ne ya obu oba science se obekwaya sabia bu se madan no doctor na self medication ko to painkillers near there dey ebi a painkiller no ma beboa but pacho wo bi a se hunam tutu na doctor nchere do bi ama na de wo de ope gana de se bi ye mra ne mugu nti abuche na unti mi kodro so ko to no rough rough abia doctor prescribe ma ade obi atimi ko na tutu na hunum uta no ma ebi tima mo nya problem o liver you be atan num eye sa painkillers na itim kutia white organs ne wo mkra okuma bebo wa nso no sa ria bit no mushroom kwanti bra peske ya ne koso ni pedo ebi nyina fro ede ama obi so a ne de ne sabi obu ana ni tifa itim jani kaga ya bi asan fo fena
0: so so be ya
5: asie de hama ne boot mu maso se ne yo ya
0: usu trase nyiye utrase nyiye
5: Obuwa na unima de kro. Obuwa kwa se uliva na utichima ya chudi saa
0: hawa.
5: Body na ya interconnected. Buwa baby atichima. Ena akofo hawa dia bro. Na waka mkasa mu.
0: Aye.
5: Omuangu ya na ubiya. Uwaya sinibi atri. Na edisi usanzuwa
0: beka.
5: Kwa hede root cause na. Na u nuntipa ya yari ya wangu ya enko. Bia na ubiya buwa na uhawa bahu. Uba ni njine behe niye CC. Edi amount. Tiji number ime free CC ya.
0: 1 2 1 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 1 2 1 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 7 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 0 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7 6 6 0 0 2 6 8 0 2 6 8 4 7 4 7 7
5: ni so a yɛ nkrabata baako yɛ ne sɛhwema wura bank office na ɔdan baako sɛ hwiɔs yɛ ɔmpomom yɛ ne church of pentecost ne dinhwɛ no mu takra roman stores yɛ ne zenet ban ne dinhwɛ no mu takra de yɛwɔ anagye yɛbɛn queen of peace yɛ ne goyal filling station ne dinhwɛ no mu sua nso yɛwɔ providence abonsa yɛbɛn rex wɔ ne total filling station ne dinhwɛ no mu akakra mu aduru coco board no so kumasia na ofiri ɛrkɔ a tachima yɛwɔ abam number 2 mttd4 office police station wasɛm na meekɛ akra la pass nyamekyɛ johnson kata hotel kwan so woduɔ neɛkyɛ wɛtara so pakye obi a wotie me na adwumade bi de wokɔ pie hɔ a sɛ yɛ akra asua yi tachima baabia ne sɛ hwewɛ so takɔtakora de bɔmmɔden ntutu mmirikafoɔ ani kyerɛ ɔkɔgye apomdin a yɛasankwa tenten ne ahofɛ na kumasea na asantema mu adeɛ wɔ hɔ a ɛyɛgye runabout bantoma medla bɛkyerɛ pɛ hɔ na bɛhu dr mosɛ mpakyɛ ɔbu a wotie me wɔ akoma mu yɛdeɛ wɔkoma ba wote a mɛsɛ organs ne ɛwie mune kuta nipadua mununkumu sɛ ka bi wɔ hɔ a mu sɛ kar ne kɔ nso na tae adwo bunsɛ dɔba no de car no bɛkwaa sɛ wɔhu bi wowa kasa kɛsɛ bunsɛ kɔbra yɛ private car bɛdeɛ mprɔmprɔm na ɔde kɔ adentra ɛfisɛ engine yɛ adwuma ɔmupɔ akɔdu baabi bɛhu vogniser ne wɔagyina yɛ kar no yie but sɛ engine breki a
6: yes o park bie ne hene ne so
5: car ne bi ja no kwam
6: bo wa sa bie ne hene ne so
5: bra traffic bo so wa che traffic oh sanin pedua ne tie wa ko ja djuma ya obewu
6: bo
5: ko ja djuma ya obewu ye fu se ya obewu wa rawa se ya obewu enti ma ho hia ho so umfo ni enhu ho enti bra peske with vitamins and minerals you are okuma ba otia na tika kabia no abre na say doctors bishop of vonoche cardiologist doctors no we are pressure pan among whom bring up my idea. The pressure was system, the titru, not yet correct in kitty who are 10, 15, 20 years, 25. Can you do as a scavoyaria? Ubing in your crazy when you're 60, 70, and so, and granting in kitty saying, yes, I'll come my idea near the other. Who are correct about as a whole in heart, and then a bassa. A deficiency be number. Uba pesca Dr. Moshebe, your scientific machine, any new vitamins and minerals, and doctors, and most sure send him the enemy. Yes, he said, Mamma, come on, let my age more brebble, hob, bum, crab, bahon, sadia, bahon, and tear more fool, ashe, ama, when you not tata, boom, or sebi, or see a boo, dear patch on your boy, or yare, or buying a busy see the amount. It do be cry, sebi. Rebone se ko dube bi o kasa ne kan di achire kan bone so trim money to do ba pesa nyi BCC e de amao na ho ki ka ne ade ade sa asuna o ye efunya de o so kom do ka krebi na yam yo ba ni ne bi twas ye e de amao didi na so ti amba jo yasi ni dimfo o didi o se nyo ni no no vitamin zinc iron calcium potassium magnesium sion sion se se bo ne fe fe fe ba BCC kama kama e de amao ana de no bo na ye ba ma wa hrawa no o ha aba ho na o mushi so o mi nte you know minimum yo ya who did you cross a dani bia kuchiro bra peske BCC ni yina edi ama u bong wa nsama wa nkongkong ipacho e mosa wa nmiye mfa nko shasa siyasi titu mika bra peske wa burning sensation na umu nina shishu ibisa wa nina ufu edi ama osano haba mkini problem ni wabaye BCC ya mwenye mfa nko dialysis machine so edi ebe mbwa but enye ultimate uba peska BCC kama kama di ama afi yekase ya best body treatment center the whole West Africa. Chese yungi ni pedi NCC manye fefefe ya number one. Osu manumbu usu ya mwa swati kama kama. Uye tiatia upesu umu yudi ya bayadi ya mao. Udi hindi wafuna ye kese uye oba ufuwa ye kese uye bama ufusua pacho. Bra bama yungi naba for mema ndi omu omu de difference me pacho. 1960 ni ya kikasa ansemnu. Bama ufusua mfam kwa jis yi loan our bank. Yedi nkrata asemnu jilu yofu kese ya uyare. Humuna imbalance ni angwa na amu ufu. Yes anu oba peske ya. Nijina ya behe ni NCC. Cholesterol wo mu adoso oba peske nye ebe hwe ni esisi e de amao sasuna o de ne de en kamboni no ho sa de we hadwe pa yale aye nyu to hospital unne fi ni nipe hwe o de so ko nipa no bi adwa no fo ka trotro taxi bus no bi adwa no ko adwuma ma odwuma kra be de wa wa ngbe de oba nye ebe hwe ni esisi e de manin pe de no fe fe fe si chi yale wo so transfer chi fi no fi en so wa no mu so bu a onu medre tekini be omite duasa but the vote kakrakani bi nanum nedru e no gune nimu awonum wan no drama ma du so so no kra na e bon ya bon injection kra sa bus mi bi awana wo ade o yugo ono na wan injection
7: ai bebre omo
5: se no so injection adin tin also nipa o du ma du for the rest of your life ne sa na nipa du nyam hyehye e basa kra sa ya we trans chai be ma put mi ku be ma bu create ma woni no et mi fra bra preske ye be your vitamins mi de ma be sugar level no so ate e no du du awon mu na tu bitwa ne sisi ne dion IFFF ede ama afi yiwia Ghana maka yenye mama mwa efe papapapa ubusa ema ukrum ha all 16 regions ome kacho sede ya kwa Dr. Mwaswe peske nanu minamsa mutise ubitike peske bichweme ey na kwa inti miso uyo ba sidi tibia ube nyo ubedi umpeni mfiso bema mbe wao bema wao anu ubishi edi ene mwa gro inti ube mwa mwa uwa ba sabi offensive discharge sabi kamboni biya wase eze drama fuwa na mkwenye nye suwa na mbaba ba yutriso mfutu kwenye ma huu potu uwa ba na offensive discharge kamboni biya wase infection bi ama ema feri ya kwa amba umu bema sopa na udinsemi yuwa no bra mi pente maelit umuwa juli sister mfatao bra peske Dr. Mwase bi yinye nefro ede ama uwe feri biye ni mipacho misi uya so de feri ya chadi ya umuwa kote kukuwa mwa kwa kusu bra Dr. Mwase ye nye nyisa hao yinye nefro
7: ok
5: unibeme shema oti yao ya mkile yinye nefro afi yinye uya weni mpimpos basa basa bi yinye nefro weni mwenye chivu fi mfatao uwo 24 ye huwa kasa 104 ye semblu weni mwenye chumbe mkile yinye na afi yinye uya kucham basa basa nesuwa bea kujua sa mbebi ubogu nilio tuntungu na wende ya diegu ti unye hajia unye kremuni unfe nyame sindibia na diegu kum uba peska sister kafra ebe yi njine fwa diya mao nsa yi ministrate mwa bekle njina yi ya mao etuwa good shape etuwa diye gana fwa mema omuso mwani jetuwa kum papapapapa nana midufi na kwa mishia mwze chale ukwa asa asa ni ya koswa aneka na akasa se do wafu bia buche ku oh patasi area ho be
7: ai
5: obu tie mu ni ku
7: mo fa chance so mu tie
5: obu se sa sa no ya mu de
7: papa pa
5: madam bi ya papa bi friend Mr. Kakari of the chamber was what this happen and your friend eh madam fu na bo e tu ya no
7: ai sa ntizi bokrum
5: oh and
7: so that is what ba pe
5: eh and this
7: oh one in a video yan point ya won onai
5: ya ko chire mu eh
7: me do ba ko Bukuma hifio ha.
5: Edia ndizi ya chao. Kupesa otumi ya sishema wezi usan sobo ni bianfa mreo. Edia se. Mata minu se minu ya sinebeye. Na abubo ashe seti se mneo kufia fumba hili mkufio. Pesa o ene putu kasa. Muvu. Mbaba fwadi kana mungu mbobio mfamfa. Mbaba tamu aswe. Ebeze se ni kama kama. Edi amao. Mwi ya mwende ya chaye mpwane. Yusu ya befie. Eni mwende transi ya wale. Fise mafu gana fuma adi ya mwufedie. Mwufa mwucha. Eho mo sɛ remember no so mra memma yɛ no sɛ bi ayɛ ase bra obo ma be wudɛ nkɛ mo adwuma sɛ
7: kama
5: mununkum ka kye kɔ kɔ na sɛ sɛ me sɛ de bɛ ma be wudɛ
7: na adwuma sɛ
5: nkɛ me nyi na di
7: mun pɛgɛ m sɛ yankɔ tena mpa so ntwɛ yɛre
5: na sɛ no de ha di wɛ hiafo ne sika fo nyina yɛ di di pɛ ɛdu sɛ obo ma be wu pa de
7: na adwuma sɛ
5: because we be so ni dey enjoy juma e dey doctor mo say we cry bro be nyan dey amao we dey mu ya bia e ma mu so ko ba ho adjo kan ni go juma deficiency be na bam che say e boost mo pass wa adjo ko to mere kanja roba e dey join na ne be sisi ju so mo nyan dey ba pesky be sisi dey amao ju so en carbon dey e chire mu je be dey chire no be bit in time je be tuo be mana no be sisi afon architect be pigeon in tree be ba mo be se barake sin chachira no na dey bucket 34 ni bia sen so e mo ni go sa bucket ni hu bia che ni hu bia
7: che
5: 34
7: na che na itimi yi ni kankra no kra de yeka
5: wo be ten ye no ma no be 5 ze mi hu ni nyina
7: hankra bi da
5: roba nko no
7: eh hankra bi da ye ya ni itimi de yeka
5: ha no mo du
7: eh chapa mpo
5: ti ze de ayero
7: chapa mpo se sana de hir
5: no mo itimi de bo ase so ko ji
7: danga
5: be ja bo bo e di fori che kuma si ji band mohammed la bacho pe doctor mo so ye obe mo ha nyina be nyina fro de amao na no mo nya confidence na nti akopo ba trans ni na bobra sa yiri ni kru enti yari o wiase de enti minka ni nya
7: be
5: ebre ni ti bacho ya moya ya so je ze nya ho gba maka che o se de bi asase me nya e kada me se anoma bie no a ya wunu kumasi juma dubai a ukache nze kaya
7: obako
5: obujani na
7: few
5: if so ni padam
7: NTA
5: ya wibia doba doctor mwa so yibi tuwa siyedi ya
7: mwa
5: jinomba yi for the last time
7: alright
5: zanze udu zami nujwa ya ene ma hufiye 0530 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 so no in snapper ni
7: because
5: so so betna airport atwen ship a wo betna ho sa if ze ho nya ho na ship eba bado tamu asoye
7: okay
5: ulishi wo simu a enya de na twi yafo obetobida mo ngum nyangu pa so jinkano atiefo nyina
7: enka na atiefo ni Dr. Amu atwo wura o

0: Abusuafoɔ nyame nsesa papa yi na producer gusu yɛ ho adwuma sɛ yɛbɛtumi anya papa no yɛyɛ sika ne fanu no ɛtwa bonkum twa nifa ɛna yɛnkyea yɛso nso nni asɛm suhyɛ fa nso so yɛ mmua ɛnyɛ sɛ mmara yi bɛtena ha a wɔmɔka nyinaa na ɔmɔde bɛm sɛ motie me yie paa follow me a mobɛhu sɛ baabi asɛm ne nam no medi ka bisa sɛ woyɛ dɛn na wohuyɛ woyɛ difoɔ woyɛ hwan na yɛkɔ yɛnim saa nkakra nkakra nkakra nkakra nti nhyira 104.5 fm nhyira 104.5 fm so nie okay papa no deɛ yɛbɛkɔ no hɔ sɛm se kɔnɔngo mpata m hɔ no wɔ yɛbɛhwɛ sɛ producer bɛtumi aduru hɔ no a sɛ wɔama koraa a yɛbɛtwena no asɛm de aba fie ha na amamfoɔ ahum sɛ asɛm yɛde sika si mmienu a yɛhwɛ fa ne fa nyinaa yɛbɛka sɛ yɛsa bɛka difo ankola wahoma no so no afei yɛne no de nkɔmmɔ na waboa yɛn ɛwɔ kwan bi soɔ odifo ankola nso yɛ susum sɔre sɔfoɔ a wabene paa nti yɛbɛhwɛ sɛ yɛne no bɛdi nkɔmmɔ nnwumerɛ yi na mmom agombia bites woyɛ agombia capsules no no agombia capsules ɛna wodwa so sɛ yie ɛwɔ hɔ ma ɔsisi yadeɛ no baabi asi yadeɛ no dokoa kɔduru bi a meka no kora kyerɛ wo wonya agombia capsules topa yɛ no a wɔhaw no nyinaa bɛkɔ ɛmɛma deɛ ne ɛmusisi afei boa ma bɛma so gyina so kyerɛ bɛyi bɛma ho ba ntɛm mebɛstɔpo no one time afei yadeɛ aka biara deɛ no nkwaseɛ bɛbrɛ wɔ biara agombia no a ɛbɛtu aseɛ ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm ɛno nti obia nkɔpɛ agombia bites agombia capsules sorry na ɔmemene bi sesesesesesesei na ɔba nsoso deɛ ɛyɛ sisiadeɛ bi yɛ hawoɔ ɛna mentumi nkɔto mfa deɛ ɛna mentumi nyɛ sei wonya bi bimene a ɛbɛkɔ ɛna wɔba wobu nsa a na ayɛ nteateamu brabɔ dede wɔ ɔsu awerɛhoɔ wobɛtumi bu ne sɛ ɔno aduane korɔ no ankasa wonni bi obi nso bɛnoa ne mo ahye ɛyɛ nsɛm bebree na ɛwɔ mu na wonya agombia capsules topa yɛ no a ntɛntɛntɛntɛntɛn ho bɛtɔ wo pharmacy ne chemical shop wɔ Ghana fa no nyinaa wo sɛ bɛka bi ɛyɛ no afrɛ 0244-946-525 ɛna 0277-454-288 saso ɔse kuntuntum prɛko nokora nokora mɛ sɛmu sɛ saso ni ɔwɔ saa no ɛnya banwe a ɛba yɛakyɛ papapapapa saa berɛ koraa na memete bɔneagya na wofa senkyɛm na afei wokɔ abonsu aso hɔ na ne ɛkonya bitɔ anaasɛ bia wobɛfa kwan so aba bete akoa bɛtɔ bie na ɛma dɛm yɛ hwam paa wode supre dɛm wa woyɛ guy wohyɛ nso so a ade korɔ no a mɛma den a sɛ wobɛfrɛ 0246-864-798 anaa 0501-454462 na saa nso so ɛna ɛyɛ luxy light deodorant spray and body splash ɛnɛ mekɔ wohwɛ me ba no dɛm hɔ na mehunu sɛ akwadaa no ɔyusu ɛyɛ legend no bi kwaku adeɛ ne hwam papapapapapa mebi tɛ no a woni hɔ na memia kakra m sɛ hɛ akwadaa de m'anim kae legend ne ɛyɛ hwam papapapapa na ɛmɛma deɛ ne storm runward na fei legend ɛma deɛ ne obsession instant crash ɛna medi musel mese sɛ obi bɛba mo nkyɛ abɛsra mo nam wɔ ɛyɛ guest room afa bi kɔsi hɔ ɛno yɛ temptation ogirl ba mane mianom ane mia wodeɛ no bi ɛyɛ correct paa atwifoɔ mfrɛ 0240-152204 ɛna 0248-315-258 bɛmu da bites agorɔ ne fam ɛnsɛ wɔkɔ ano a ogaga kɔ soro paa na deɛ ma gaga kɔ soro ne sɛ woanom sa paa so obi nte pampan wɔnom ɛnsɛ bi ɔwɔ ahome anamhwenem wohram ɛnam wɔnom ɛnasaa gye wo kɔn ho kankankankankankan ɛno ne bimu frɛ no ofu nsa woadeɛ ne ofu nsa na yɛnsa a wonom bɛka so nsɛm akisi koraa no a obi nya deɛ no koraa ho mpopoyɛ na deɛ wotwa foɔ tɔto ɔtumi de woyɛ no wotwa tu a de woyɛ twam asɛm na meka kyerɛ no ɛnhyehyɛ wo kuma ho ane mu nso nyɛ nwono na wobɛka sɛnsa bɛnii gye sɛ wɔto bi ansa to bi hwɛ na wobɛhu sɛ bamu da yɛ nsa woba bamu a ana wobɛhu sɛ dɛ 0557-911-946 0557911946 bamu o bamu bamuda bites mo piafo ha awu afo ya kwa man so afia no difa gola difa din kwa kudwe enkomo e dia fa enkomo a ye buya ho na omi hu kwane a ye befa so emem papa ne de obi mo na semuyam e na obi nkan ne nhyei e kwa bia so producer ne beba aja majo
1: ye so aja
0: asori fie bokọ de tete wife ne gadi me ho ye tete wife se gadi mu bokọ
1: ya de bokọ
0: se me mare na kaba sofo denti minim sa ayi ni nyina ai wadawru ma enkomo aye die yi ma me misa wasam ansa ne aba mu de ne so se be ma wa wo ne ma se bia bura se bia so na nanom a otin konya so monim a be ma betima se wo no ane kote ano ma se me mamu nyeye me yere so so me nae ponko nam ne so anadwo na efie yie die pa se yie kura beba na ba kufo betime so regina se efunu hu kamafa kanopi hu kamafa me nua ba wo ye tunu badin mama na odwan ana bia mama ne 10 million emu bi si fie ho da dia wo nokura betime akokwa so obo beto asoba yere kura ba no okobura ne akyekyere no se ayi akonfamu ade amane osirim na ed na beto dem obi betumi abontin pɔ sɛ me ni pa me tiase ye na ye me amasefo sa na
1: yo na do we dia o kan na no an sele mi ti a ye no kro ta bi o betumi no ba no me na da no di ni na o so tiase
0: o sɛ no dia ka bi ka sa kɔ no bɔne ana
1: e dia no e bi e obi no motimi e wo ba na ne ma na an kasa no ko to mo nemu nya mo pa fu bi ni bi etisi etisi ma se an so wi an ko ta te ma da ga se abi ma e ya na gbu e so pa se e yo gbu eh e yo gbu etisi wa na na gini ya un fa beta wi an na sa yo mo bo e di ba ye no enyi ni pa na le ku ni ba ni pa na na ye ni ba no e yo ku ndi ono me kachira ku ne baze ni ni ni na ya ono ba ja mi die na mo sma ya ni die sa na die ndi o ti mi ya o ti mi ya na mata wa yo mo pata ko ze ku ne so mo de wo ko se mo ye o ndi ni ya sa na pa ko ye di se me ye o di ya ene ye ma me no o ti ni ku ro mo bro
0: papa yesu no na ye tin se mbi se obi bema bitima kachira ne ba sɛ mehu ya wonye yie da obi so bɛka sɛ mehu ya a obi antimi mfa ne sankama sefoɔ saa sɛm wei no sɛ obi dena no ka berɛ a ɔte ase a sɛ papa ti ase a wɔyɛ wo mɔde ɔfa na no nka yo wayɛ ma na pie ɛna sɛ mankɔma hyɛ na mana kena no mu asɛm sɛ deɛ ase nyinaa yɛ ɔno na ayɛ saa deɛ no wohu nkwa so no yɛtumi reverse ɛsɛɛ no ma ne yɛyie ma a baabi ɔma duduro yi a ebi anya 50 ebi anya deɛ ɔmɛtumi ayɛyie ɔmɛfefɛ
1: ɛne deɛ yɛtumi yɛtumi saa yi pu sna sɛ bɛyɛ koraa ɛkɔdi nipa mu a yɛtumi ne fii no mu mane ɛyi yɛtumi ne fii no mane ɛyi saa deɛ biawɔ n'akyiwadeɛ nti akyiwadeɛ no na ɛsɛ ɔde bɛka no nti wɛ no misɛ ɔbaa me yihwɛ misa adɛ sɛ na akyiwadeɛ yɛwei na meyɛka no na walɔ kokora wontumi nti bu saa na tiɛ na maso n'ani asa ɔmɛfrɛ no koraa wontumi nkɔ Ron, Ron, da. Ron, ayo sani ya, wani, wani, wani, wani, sani ya. Ene, wabuko sora, nkula, naaa. Wabeti kwa mpo, nibi ya kwa suba kuma, no, sora, osa, kituwa, no, osa, dibe, yini, biya, mano. Ene, niya, semu.
0: Ron, eti, se, se, no.
1: Ose, ma, amene, se, okwa, be, bini, esi, adi, bi, deli, yemu. Ya, umisi, be, yi. Papa, nene, niya, sani, obeti, be, se, be, yi, mi, papa, yaman, suwa. Obeti, wana, beti, yama, obano. Eyo kuyo nenda buka ono madresi.
0: Eti se se no, asamu wa daya ni mwenu, enye mre sa se, ebi ya yade mbusuwe ni mayi ya anane, mani besha wansa no, me diye prakope. Nemo, jisi yo dum jano wa edeo bebinu wansa?
1: Jisi yo dum jano kwa pati ya. Ani wapani se se se, wani mamene chame se no. Mamene apu ya, ose adibi ya no, adibi ya nwa, ose adibi ya mkwale se, tuwa nsha adi ya nsa ube uwe ugu. Mamene, ebi ya wuhu bibi, ewe deniso, ewe dayim. Tuwa kasa kwa, jimi kasa kasa.
0: Wunim, dia mena basa anu mame no, me mwa no shubo bibire fise, ya dine ma papa me 16 years, no swa. Eti, papa nuhu nina tuwane so, ah e be ya de se ma mi o ni ku e di ase be che na dwen se mi mpo we mi ni mama mi abre wa bia wo ye ho sa ni ku ka sa ni ku mfu a na o de bontu ase ndodom papa be ti ma di na tem sa izo papa na forma dance na ma me nya kwa kwa da e na o mu de tena tena mu nyina wu ko e ti bia sa hu ni da ma mi su sa na o de ko wu o
2: waka no kure obi wa nkobara so o mumra majimu papa ne ntena ne ba bi na ka bi a wo twa mabe na so de waka kura na mama jiwa
1: we so surprise abo nye yi se papa na na ko no so so after the as obi o no bi o ba na ka bo bi o ba ni se te busa no twa so so papa after me ko me te me to dream oh de gro man no ya wo no mu ya o fi ya na busa se se papa Abrem ru bi eton se na yikura na me bo fro me.
2: Okay.
1: Odika na pum odika akase ompe.
2: Okay.
1: Oh. Di abi na ko me to abi na papa bi am ente bi a. Eh dey so beti ma kase beti fro zo.
2: Nati. Yo. Odifo Angola anyume ye do ase na menim se okun ye no nyina ne beko. Na se de mpanifo ka se ahoma ye sane fra ahoma no no. Ye bana producer akoko no ngo ho. Ko ni dey sey. Kramo kurum ye bana na ko ho. Na wako chwe papa na sede naba wakua meto mi ya humama no wazua mba anwa di abu ni sisi ya chwe mi chwe dede na edi naba na obeba mpu uti mika suwa mba obeba bebe ya bruni diya nataba afo akasi ibiju chwa nataba na nofri ho Yo, because I'm afraid they are dancing, you know. A dozen. Oh, sir, me kwada hamu niba.
3: Exactly.
2: Se kwada hamu niba dekro. A full mu niba.
3: Okay.
2: Ha, me yuklasini.
3: Mm-hmm.
2: Eti minimbra man fwa bre wa fum. Me pa ya fro. Me kami ma me ba kuno ma minu ya penyini na ye kwa fum. Na ye sane be poroni su ato. Ma mi pahwe ni ma sunu suno. Ma pahwe na au. Wawu. Chuba fye nuwa nya gombi anu mwa. Ebe buwa bre. Obe kadem.
3: Anu. O ba pem
2: yes.
3: Na wan nya gombia no mo
2: beka de
3: wasa kete ni wan sebre wan
2: kese
3: wonim sa
2: wonim sa
3: me kanfo ememedru ama santeman ni ya wuti ni bebi ya wobi ya wuti ebe eja wan ho se ye wo kokwa dre wo malaria dre wo mo ye wo nu
2: bebre
3: abinti na me fa ememedru me ma three reasons reason 1 eno pene yade me ma yade se wobi agura da brijo anaso obi dobnada odobre da se de kanon so obi tadu ani ntimi tadu eye yade e wo ho nanso ye nka
2: e fere
3: wi hunu na ko obi dia wotimi fere ompaninfo anim uma wano ye de otimi twa o damage the bulka
2: yeah
3: yare ye no wo ho edi ni penya duduo na memma duduo na ze se kwada nyam paninfo e mrante ani hwada nyina
2: ye ma wo mum numa sa ne ye
3: bro nanso
2: anya ni hoduro
3: enye so anya ni hodu untumi mpo
2: nka okoto do nko kokade yi
3: enu ti ene maye as maye duasi nyina adom yade e wo ho oka enka nanso edi unya e wo untumi mu no yade na edraba edro ni agomia
2: castle
3: to the reason why enti am fa me edro no
2: reason 2
3: Deuteronomy 23 verse 1 Bible said dia yapeche ne shua wanka sebe tinka sebe
2: I won't ever
3: Bible said dia yapeche ne shua any ni ani be me
2: ta on
3: fate urade bedwam elder deacon prophet was so for penny general overseer founder me pa cho se wo tete wo yiri wo demu a me ka ni pen ejina chwo no so se wo nse urade ani ti bedwa no kra no enye se wo ba mu bi sa na chwo no se entie ne ni bie ni eme bi so ema sofo asafo mpiche se wo ma ye adwuma wa afori mu chi ano ho no monsa ne nso na chwo no se se wo tadua ana se wo hu apeche wo tadua no etwa wo nse mfata mpo se wo bebe urade bedwam me ma wadro your friend agombia utumi ya wo nkyere kyere ya wo cat keys ni ehye wo nkomu wie gu so ni pa ni a waso urade nso
2: kama
3: what you say enu nti ena me me fa adro your friend agombia capsules your friend yare bi erectile dysfunction
2: asa abena ma zemene me
3: enu de enti mi mpompe ahu bema nkasa
2: ka bema ah kunu de ana ya ah yawo ho so ah
3: bema se bema nkasa no ehu ni ane de ne da famu mpo owa tenka oyesusu taade e che oba opie fiku mase mo oba ukurane left and right super d ehu oba to asebe ne yem hye no ade ni wui what is the problem your friend erecta dysfunction what draw your back up your friend agombia capsules unum nanopetu ewiatu enumretu anopetu ewiatu enumretu bro edro nankasa tumpan baako no besa enenum nanso wonum no nansa no wahusu wanu madu a freme sa me hu nya wahia freme eya wahia odie totwene na bro minu ya
2: simple mama number no
3: menj 0244 0244 94 94 65 65 25 0244 0244 94 94 65 65 25 asem na yesi wo yare na che enti no maduro ne num kakra no ye ho aduro kakra ne yare ne ba ye ye ne empani se aduro beje ye afo a atrema wanka se aduro ne be sa yare na wi a
2: beje wa
3: atrema agombia mema wo nansa esa nanum na so num na no pa mie no awia mie no anwumre mie no de edi kan anopa mie no awia mie no anwumre mie no de etoso mie no anopa mie no awia mie no anwumre mie de etoso mie nsa wo hu se wo num meme dra fanka yeko
4: uye bold akwaju sika obi oto aduro biara obi timi ye bold e di agombia ba sa anje no a monye fa ni sika ma me ba mu mani mu
5: simple
4: I throw the challenge
5: ko ni modru
4: mini mu asam na meka ewiase aduro na ye ye nimnia obi wo ho a wo kono a yigina no otietia ne mfefo funu so no opportunity o abeko age adasa sa de aduro na meme ye no dunsin na mikotu ye no science nsan na mitia so no ameria tu a wo de koya muduro etietia obi aduro so ene akwote ye de me de nse men no monche tu aba ko ne besa no uhu sa onu maduro a franka ye ko ana freme ne busa me biko ubu sa ena uhu nu
5: sa
4: hwe ade wei menu wonkomo edua de bia sa busu means yebedi nkomo ehu ade mintumi modi onipa bia ra ubebodi wo okro mu kasem no ye sofo a ye sofo boni ohimpom bia ra ona su du hu ni sa dade a mikura mu so de na boni de wo okro mu kasem wo ye ni boni ye teacher nu boni ye teacher boni tinya hana me bebodi ni ma yade ton ni boni ne mu meka wo be ma wa wati ase the black bone of obombuta 75 watts per turn
5: center joystick
4: yari eto sumienu ani emema ye oha emu 72 ye ha wono no ye fe no premature
5: ejaculation
4: ye fe ni simedwe so asante fo fe ni simedwe so
5: omo ne hu oba akoko simu a
4: what ya se
5: de de nyina afia afia go
4: wo hu o wa ko no nanso obo so
5: ni hu akwo de ne
4: wo hu no
5: o wa tenka o wa ko no nanso mu akwo de no
4: dia ba man wiyo na enie me bi nsoso ne o minia frenfrema de enkuto na akono aka besen kwa yahwe wo kramu kutu bu bo besen ya frenfren
5: ya nwino
4: so timi kaade e che wo ba no watenka won ohu ade na ne yemu hyene no watenka etimi peja kakra nemu oyɛ den krukyre krukyre kyre kru
5: na hwegu
4: eno ne frɛ no premature ejaculation mema yɛ oha emu adioso ha wo no no magombe ano
5: no ka de ne
4: o wo ba de unam he kwaka ya ndiye se one hu ankoka se konfo se ko anye konfo bia ene konfo mu se pepa one hu ankoka wo bro konfo abese kro
5: ono aka na sema
4: wiwo
5: dia na akoka
4: kwaka sei ukwa hu na anye yi ukwa hu anye yi empeni se bomba ku bomumie no ne premier nsaso de tofi akwa fa gombia ko face bona no petu ewie tu anwumre tu ade mi no bedi hu nkomo fitne kopim busu minsi
5: ejo number no gumma me
4: 0244 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25 25 minya mi ja okra kon normal adult penis size
5: eye
4: 12 cm ya wo kese ade wo keto normal adult penis size se ruler keto ano obi die betumi aboro but I'm talking about normal obi die sa but I'm talking about normal now wo die no nso wani a enya asem bia ne metu me ne wo nkomo me
5: ne
4: sam nanso asem ne asem nya asem ne ade asem kwa asem di bia tena asem so se yedi na asem tu agina no ma ya ene me ne wo ye mbu asem emu ya wo busu mi sia de be cancel
5: na number no mra
4: 0244 0244 94 94 65 65 25 0244 0244 94 94 65 65 25 atia fo mfra me ne ni nkomo
5: kama
4: ya
5: da cp doctor ena edene dia be famu no na asem wa kan hia ma be ma bia enti be ma se ye kan se na se wa mo ni amre a udini be sesa udini be sesa udini be sesa enti yo udini be sesa enti bomode pa bomode na fa agombia eye osumye fa agombia ye okete fa agombia eye obibia na wanim guase be pepa prekope ama oho ato gwagu bramu kaka ansa na makodwom na magwa kodi enkomo menu mi nu ye kwahye gwagu na donkom ho na da bia opia ampa aba beria
4: therefore
5: una okay say
4: and I would say you
5: know
4: you
5: na maka jo santis your process pa
4: o ba peni nyami
5: times no ko na ma ma dwene bas so say dos times dos pa pa pa pa pa pa pa amsi eh
4: afia at this way talk
5: pa to na who ni baba manu victor but you a guy
4: oh nice
5: kokoro wa sa no aye rasta na he
4: ti so brane
5: baba no deda na ma mesere so pani so
4: is ah
5: ah america boga
4: and
5: na
4: na
5: emi na
4: o kan sa ma me
5: no bi ase emi na
6: se bɛ ma bia ho pɛre ma me asɛm
7: pa pa pa pa pa pa pa pa
6: ne na kyerɛ
7: ɛna ayi no abrakɛ so anso ɔne ne wɔfa na ɛbɔ ne wɔfa frɛ no odi ɛna ɔso ne ne wɔfa deɛ ne mframa mfɔm ntɛm na bɛma ne deɛ ɔtimi da kɔnsira ne ti da ne ma me sɛdɛ so
6: sa sa
7: ra ye
6: sisi ya nana wu ɛyɛ abosua bi
7: ɛnso
6: ɛkɔmɔ ɛtwitwe na ɛtie ɔmo di ɔmo nkɔmɔ na ɛtie kyerɛ a ɛtie no afei asɛm a ɛduru baabi mekaa yɛ sɛ ei ɛna wɔasɛm yi nso ɛmu ɛyɛ wo sɛ papa wohu sɛ bible kora sɛ gya wone
7: ɛfie no ti sɛ ɔno ɛyɛ mu nyankopɔn
6: sɛsɛɛyɛ mu nyankopɔn ɔne bɔ family ne hu yɛ dɛn ɛban
7: ɔne bɔ saa nkora no baa wiase
6: bɔ saa nkora no baa wiase ɛfie a bɛma nim kora ɛfie no to piti nti pani a anaa agya a ɔno ne nsonsie ɛne nkwalaa yi ne bɛma no ma ɛne wɔ mu nturo bɔ mo ho ban sɛ wɔma pa bɔne bia yɛ dɛn ka wɔ mu
7: ɔne ɛsɛ wɔ mu
6: ɛne ma no yɛ
7: ɔne asese kae ne ɔde dɛguo dɛ amanfoɔ yie biegu amanfoɔ aware pa amanfoɔ apɔ mu de wɔbɛgu
6: bibi ɛwiase mu sɛm dɔɔso na sister yɛ ɔkasɛ wo sɛ wonomunyamfoɔ paa kamakama sɛ wokɔso
7: ɔso ɔhwenhwae no no
6: wiase deɛ tamu
7: deɛ
6: ɛgyɛma nso wa sɛ yɛka
7: ɛsɛ ti wɛn ase awia bu na deɛ aka bu bɛbrɛbɛ
6: mesɛma me gyagyagya wɔ se hwɛ sɛ wɛbrɛ a
7: ɔsɛ sɛ wɔworɔndorɔ so koroma ne ko hu nti sɛ gye sɛ sum nko a
6: na
7: waakyɛke hwɛ
6: wo sɛ ɔtumi kaa ɛma ne kodui sɛ
7: ne ɔsu o ɛwatɔ no
6: wɔka ne yawo sɛ kye sɛ adeno ɛwu sɛ ɛyɛ kɔ generational curse nti ɔse ne sister na nye baabi kɔ ne mma ɛkora waleɛ ho ayɛ ɔmo dene na wei na sɛ baako kɔnya bɛrima bi mpo kura na ɔkɔda ne nkyɛn
7: aɛ sɛ ɛbia o adwera ne metɔ aduane abrɔba na ɔsibiri ɛfa bɛma na hoo
6: na meme si soɔ
7: wahumi da
6: ga bi a mekɔfaa no ɛnkrɔ mu nti kora megye memene de gyaeɛ
7: ɛnkrɔ mu deɛ ya nkrɔ mu deɛ
6: ɛnkrɔ mu wɔtumi wɛn nkrɔbi wapenge ne gyi a kɔdetɔtɔtɔtɔ bi sɛ ei mamei mamei anati mamfɛri bio wobɛhunahuna meme dɛm
7: na wapae gya wie wapae gya
6: sɛ mesɛ adeɛ kye no mamfɛri bio
7: sɛ
6: mebi so ɛne ada na sɛ afa no ɛ sɛ tam sɛ meyɛbaa mu a mehoɔ dene ɛna kyerɛ sɛ wohu de ɔnya ɔhu na ɛno mpo koraa no sɛde ɛputu bɛma off na ana sɛ obi a ɔne ne dane bi a ɔtwerɛ ne se woso bi ɔda
7: hɔ
6: adaobi
7: so twɛre ne
6: semesuro saa deɛ no koraa tan saa deɛ nemesuro mempɛ saa deɛ no koraa hwɛ ɛyɛ nenakyiwadeɛ bi na mekɛka yɛ bom na wode hwɛ sɛ apea you be into the shoes of that bɛma no anasɛ in that situation sɛ wode ɔbaɛ de akɔ dɛm ɔba wopɛ na wo sɛ wobɛɛ de wobɛwale no yɛ a wodɔ no na bɛhu sɛ wɔda hɔ no na ɔbu atopa ɛni mpo kora wompo kora ne yɛna nkora no
7: wobu
6: ɔnomuɔnomuwode
7: ɔno ɔda hɔ amti no mɛna bɛsɛ sɛ amute ɔda hɔ amute no ɔwene
6: hon ho ɔde hɔ de amute no
7: amutamut
6: na dodoɔ na bɛfia wo mɛka kyerɛ mu kora sɛ wohu deɛ kora de kora sɛ fo se kaa no ɔhu sɛ sista no ɔka wɔkaɛ sɛ ɛti ɔba baako sɛ deɛ anano deɛ wusɛ sɛ ɔnonanano ne bɛda na ne kuru kora ba ne
7: nkyɛfɔnnnya
6: bimenya
7: awuradimene mu dum
6: ne nyina yɛfie nsɛm bɛma bɛyɛ nso deɛ ano ɔhyɛ papapa yɛne yɛfɛ baabu
7: nsabu nsa ɔnoa ɔnoa ɔnoa nɔnoa na woka no
6: hwɛ akwadaa bɛyie ɛne bɛma bɛyie ɛne bɛyie ano ɔhyɛ paa
7: akwadaa wonyiniɛ no
6: yes akwadaa
7: bɔde hea ne deɛ yɛ
6: saa akwadaa bɛyie ɛne bɛma bɛyie ɛno na na menim ɔmo keka a monka bikyim sɛ nnipa no yɛyɛ ayɛ dane na aboa ne yɛkonneɛ ntiɛ ne because wohu sɛ bɛyie sunsum bi a ɛnka adeɛ nyina mu yɛ sɛ ɛno kora ne nkaɛ denke ɛsuafo ɛnso ɛno paa nso na bɛn a ɛdi ɛnya ɛnsɔ ma ɛnsa ɛwɔ yɛ nnipa bi so o
8: ade ade fo akora bi otim bɔ dam no
9: ah na ayi odifo
8: angola
9: ah ni odifo angola ayi agya sam ba ko
8: agya
9: sam wose ayi e ma wi na kole bi ye ne propose sei wose
8: ade am de da wasi ni
9: ade am de sinu wose wato
8: ananse ama
9: ananse mama na wose o me pena sam ade am de da na sini
8: dia me wadi o
9: edi o ya
8: Di omi sem nam dia ma no nya na.
9: Ne se be for adiche bia nya papa.
8: Dabbi.
9: We dabbi dabbi zia sister so we nya dabbi dia wo semi. Si o a wa toma ne be ya e ni be nya no. Ono jiri se wa che ne bana bi o.
8: So wa ya de we sisi o bia.
9: Wa che wo su
8: ya na wa komi asu.
9: Aha.
8: O pressure.
9: Yeah.
8: O diabetes.
9: Chegwe. Yadi e kumi pass wo she we chain accident e chain e si ni sa pressure
8: na o da ma omo o wi o sisi ni chikama tin pe o wi amu si ni na ba ko su de wi
9: ni mai ba ko ma nu ngade ho wa sisi o be ko dun o di the breakfast ni dan ho no pressure no killing me softly di
8: owa
9: e accident
8: Eh na kana mene dabe
9: enti so bi to pressure ma wa na so ku ana so ayo de
8: o mia wa no no kakra
9: na ya bi so dise dabe tisi be ma ko du o ma bi si gadi o be se ja
8: so nya ju
9: o be se ja be ma yo ya dia
8: o be dane mrek konku
9: o be dane hwi ya dia a mo mete a e ya yesu no e life threatening sickness and what yam e de amane ma no na ho jenga
8: eti nipa we no se physical no no mo kon ko de sika be jam mo se brada
9: obodo
8: mo gufo mo tin wo de pa
9: ya e bi asiru hu enti ya na bra adikiti ngakra e ke ti sama ho because adia akwade yi we ru e bo se ma bi enu nipa wo no
8: se ma wo sama wo
9: ho sama wo jin wa kan
8: sama wo firi se e bra na me dimi nananu mo chi ni si wu empenimfo de mo na yetimi ne ho sama ne ye ya ti bi se bi bia ye hu
9: because se ye wu man no ona weti e ya de na na ere ba akwada no so no a wo che se e ye di wu no expert no na mpo kura na awo se ye dey
8: agu
9: mi ya se de utimi frɛ
8: ɛma
9: ɛfrɛ obi ayɛ
8: na ɔno ɔbɛ kɔ dɔn so ana ɔde nam fiefie
9: ya
8: obi aso antimi ampam
9: no ɔno obi aso antimi ampam no ya papa no agye tum sɛ ampa du
8: twɛ ɔbɛ kɔ tɔdwe sɛ mea
9: na nam na kɔ na kɔ tɔ ɔbɛ kɔ tɔdwe wɔ nanim sɛ mea na kyɛ sɛ
8: na wie yaba
9: na sɛ ɛyi sɛ ɔno ka no ɔno ɔno sɛ no ɔnya ɔbɛ dɛ
8: papa
9: ɔbɛ yɛ wo enti na me ɛyi papa bi a wusi so a wọn wọde ne ba ekoye na ade ye na ne ba ni wuye na manfo wu ba sa amanfo ebe ba ne akwa obukwa ru du o mate wasiafo me me de ba ma ade a ona ona
8: obe se no
9: ona be che me de be se se shu enchi rai fm si ka be bi bi si ka be bi e wi ase no da nka boy
8: oh
9: so
8: da nka boy no ye o mu twa do kan
9: aha
8: na ayi usesane ahoma no a ahoma na de sansan firisoro no usasane a jemba fomo na de ogina fomo no one sane sa ensan no ohwie gu gramu no sa twetwe na de ko nti wo ye danka de na ye ne friend danka nti na ye ne boy eti so betwa emedua du a ni nyina wo na ba twetwe sansan no e de gu galon na to kwa chi
9: sikani obi sika to mprado wo cars ni
8: na wo bo bo taza no na wo wateche
9: no kubia na kesa edana na no no kubia edana na na kambo ese no kubia edana no
8: sigana anya ne
9: ni meti ni bi na eko ezo odo ti se se utwa be okra wi ase no utwa be ye se be no kuko de twampu
8: ono edan ka boy wo so ansa free dua na se de ba ayi
9: se ase ano mse se he ya odo be ba ya wo tro se ayi
8: ayire no
9: ni masa na ayi esu nyina yi ayire no de ba ese man no ka echi ehi odo fre no anya se be oh, who need to call any? No, just like you call. Because they have a video. We get what to form. And they have a video.
8: But yeah. No, it's not.
9: It's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.
10: nyankopɔn na ɛbɔ naadeɛ nyankopɔn gye padeɛ ɛne yɛ nipa na wo nipa no wotumi gye ɛsɛe no a ɛsɛ wokɔre nyame atwam aso
11: no ɔbɛyɛ dankabɔ ɛda koro
10: ɛtimi deɛ kye sɛ deɛ wofrɛ ɛyɛ odifoɔ angola
11: ya.
10: Na wopusu no ɔsɛ awei mɛni sɛ mɛni sɛ mɛni sɛ bɛkɔ dam na ɛyɛ abusu